0: Radio Kabites ang Lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kabites!
2: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
3: Hey Jude, don't make it bad.
2: Mga awiting may iba't ibang kwento. Alone.

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
2: FM Radio! The Vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FM Radio.
3: Ka vibes.
4: Ang lupet.
5: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Sa Sunday Classics.
4: Ang lupet!
3: Kabay!
6: 92.3 FM Radio. Kavibes. Ang lupet. Muli nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako ang iyong malupit lang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Welcome sa pangatlong oras na ating programa, Kavibes. Ito ang handog ko sa inyo para hindi kayo maging bored sa bahay. Ito ang Mr. Disco ni Ella Del Rosario. Na-release ang kanta noong 1979 para sa kanyang album na tawag din Mr. Disco. Sinulat ang kanta ni Norman Caraan. Naging isa sa mga pinakakilalang kanta ni Del Rosario ang Mr. Disco at hanggang ngayon ay tinutugtog pa rin. Narevive ang kanta nung kinover ni Marlene Reyes noong 1990 at yun naging hit din. Pero move on naman tayo sa next nating kanta kasi ito ay isang classic ballad mula sa pelikulang An American Tale. Ang title nito ay Somewhere Out There na duet nila Linda Ronstadt at James Ingram. Nga, na-release ito noong 1986 bilang parte ng soundtrack ng naturang pelikula. Nag-peak ito sa number 2 sa US Billboard Hot 100 charts noong 1987. Sinulat ang kanta ng mag-asawang songwriter duo na sila Barry Mann at Cynthia Weil kasama ni James Horner, ang composer ng mga musika para sa American Tale. Kinomission ang kanta ng film producer at director na si Steven Spielberg at ginamit ito sa isang parte ng pelikula at ganoon na rin sa credit na kung saan maririnig ang boses nila Ronstadt at Ingram. Hanggang dyan muna tayo ka-vibe style. Balik tayo to more and more music dito sa programang Sunday Classics mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes! Ang lupit! Ang oras ay 8:24 na ng umaga.
5: DJ Kaloy sa Sunday Classics.
2: FM Radio! Ka-vibes!
4: Ang lupit!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Buntis ka na naman?
2: Ang lupet!
0: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
2: Ang lupet!
3: Kabay!
4: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Muli nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy. Magandang umaga ulit mga Ka-Vibes. Dami nating mga disco hits ha. Pero ito, napaka-fitting kasi dahil nga naman umaga, alam ko na maraming nag-exercise sa inyo dyan sa oras na ito. Kaya, para sa inyo, ang kantang Macho Man ng The Village People. Na-release ito noong 1978 para sa kanilang album na tawag din na Macho Man. Sinulat ang kanta nila Jacques Morali, Henry Balolo, Victor Willis na siya ang leader ng The Village People at saka Peter Whitehead. Ngunit naging modest hit ang kanta sa US Billboard Hot 100s noong 100 charts noong taong iyon kasi nagpick ito sa top 30. Ang Macho Man kahit papano ay nagbigay daan sa tagumpay ng banda sa era ng disco na ito nasa peak na ang disco era noon noong late 1970s. At kahit papaano, naging cult classic na rin itong Macho Man sa mga setlist ng The Village People. At dahil nga naman ang pangalan ng ating programa ay Sunday Classics, itong susunod na trivia ay tukol sa isang kanta na naging hit pero ito naman underrated. Dahil ang dalawang artist na kumanta nito ay mga megastar sila. Ito ang The Girl Is Mine na duet nila Michael Jackson at Paul McCartney. Sinulat at nirelease ni MJ ang kanta noong 1982 para sa kanyang blockbuster album na Thriller. Nagtika kanta sa number 2 ng US Billboard Hot 100 charts at number 8 sa UK Singles charts noong 1983. Ayon kay MJ, sinulat niya ang kanta habang nanonood ng mga cartoon shows kasama ni McCarthy sa kanyang bahay. Ang tema kasi ng kanta ay Love Triangle kasi yan ang sinabihan sa kanya ng kanyang producer na si Quincy Jones. Kaya, Love Triangle ang tema na kung saan nag-aaway ang dalawang lalaki kung sino dapat ang mag-date sa inaagaw nilang babae. Grabe no? Interesting. Pero, ka-vibes, huwag kayong mag-agaw ha, kasi marami naman tayong pwedeng iibigin. At saka lalo na, ibigyan natin ng respeto ang mga tao kasi ang pag-ibig ay two-way street. Hindi naman yung parang love triangle na kailangan dalawang lalaki yung nag-aaway o dalawang babae nag-aaway sa isang lalaki. Pero, yun na muna ka-vibes. Kasi baliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 92.3 FM Radio. Ka-Vibes, ang lupit. Ang oras ay 8:44 na ng umaga. Ito ang The Girl Is Mine ni MJ at Paul McCartney.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
3: ACS
0: 92.3 FM Radio.
3: Ka-Vibes.
2: Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Chismis na naman. Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 1023 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
3: Hey Jude, don't make it bad.
2: Mga awiting may iba't ibang kwento. Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
2: FM Radio! Good vibes!
1: Ang

0: Kay Caloy sa Sunday Classics.
1: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: 92.3 FM Radio.
3: Kavibes.
4: Ang lupit!
5: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Sa Sunday Classics.
3: Vibes.
6: 92.3 FM Radio. Ka-vibes. Ang lupit. Muling nang babalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Ka-vibes, welcome sa ating huling oras na ating programa. Bilis na oras, no? Pero sa ngayon, imbis na mag-trivia tayo, ibahin natin. Kasi magbasa naman tayo ng positive news. At ito, isang 12-year-old na batang babae na si Cherry Ann Mateo ay numangoy ng ilang oras sa maalong dagat

0: matapos tumaob ang kanilang motorboat sa baybay malapit sa probinsya ng Antique. Dahil daw determinado siyang makahingi ng tulong para sa kapwa niyang mga pasahero, kinuwento niya kalaunan na iniwan niya ang kanyang bag na may lamang pagkain at bigas dahil masyado itong mabigat. Bago niya ginawa ang matapang na desisyong lumangoy papunta sa dalampasigan. Sa kanyang agarang aksyon ay nakarating si Cherian sa barangay Batbatan kung saan inalerter niya ang mga lokal na mangingisda at mga opisyal ng barangay tungkol sa aksidente. Agad na nagsagawa ng rescue operation at pagsabit ng madaling araw kinabukasan, natagpuan buhay ang lahat ng apat na pasahero. Ang kanyang tapang at determinasyon ay tumulong upang ang nakakatakot na aksidente ay maging isang kwento ng kaligtasan at pag-asa. Saludo ako sa iyo, Cherry Ann. Grabe, ang tapang mo. Tsaka talagang kinaya mo kasi alam mo na sinasalba mo hindi lang ang sarili mo pero ang mga kapasahero mo sa natoob niyong bangka. Sana magkaroon siya ng mga ibang blessings at tsaka maging role model siya sa mga kapwa niyang kabataan na kahit na nakakatakot minsan na dapat kampanan nila na dapat may determinasyon na talagang sumikap at tsaka harapin ang mga hirap sa buhay. Yan muna masasabi ko mga ka-vibes. Grabe. Nakakataba ng puso na may mga mabubuting tao pa rin sa paligid natin sa gitna ng mga ganong magulo dito sa ating kapaligiran. Hanggang dyan muna tayo ka-vibes at muling magbabalik ang programang Sunday Classics mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupit. Ang oras ay 9:24 na ng umaga. Ito ang Longer ni Dan Fogelberg.
1: DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: Kaloy sa Sunday Classics.
1: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
2: FM Radio! The vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
0: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Ang lupet!
2: Provide.
3: ...92.3 FM Radio. Ka-Vibes, ang lupit. Nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy. Ka-Vibes, ito na ang oras para magpaalam na ako. Pero, huwag kayo mag-alala kasi marami pang mga magagandang tugtugan sa susunod na programa na Retro Linggo na nandito yung host na Kuya ng Bayan, si Kuya Totoy. Good morning!
4: Good morning sa iyo, DJ Caloy. And syempre, maraming salamat. Ang tama ka dyan dahil marami ding mag-e-enjoy sa susunod na programang Retro Linggo. And I'm pretty much sure kanina sobrang ang dami ding nag-enjoy sa programa mo. So, mga ka-vice natin dyan, tuloy-tuloy lang po all the way hanggang mamayang gabi. Kaya huwag nyo kaming iiwanan, ha? Anyways, maraming salamat sa iyo, DJ Caloy.
3: Maraming salamat, Kuya Totoy. Pero kumusta? Kumusta
4: okay.
3: Ka?
4: Okay. Okay naman. Actually, kanina pa ako nakikinig ng mga songs. Lagi naman ako nakikinig ng mga classic songs. And talagang ang daming mga songs na... Or I could say nagre-reminis talaga ng past yung mga songs na napapakinggan natin.
3: At yan naman talaga ang goal ng Sunday Classics kasi yung mga magagandang tugtugan na parang alaala talaga ng nakaraan, diba?
4: Tama ka dyan. So, lahat ng mga ka-vibes natin, another fun-filled Sunday, sabi nga nila. Kaya, huwag kayong umalis ha, mm-hmm. Dahil marami pa tayong papatugtog, sabi nga ng DJ Caloy.
3: Oo. At dahil dyan ka vibes, magpapaalam na muna ako pero magkikita pa rin tayo sa susunod na linggo kasi marami pa tayong mga magagandang tugtugan at marami pang mga malulupit na trivia dito lang sa programang Sunday Classics. Mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga, kasama mo ako ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo. Dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka vibes! Ang lupit! Ang oras ay 9:42 na ng umaga. Ito ang Stuck With You ng Huey Lewis and the News.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS
7: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Καλόι σε Sunday Classics 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
2: ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 10 in punto. Ang lupet.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ang init.
5: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
6: Agbyag kayo aming nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes! Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro.

0: the bed!
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Kavibes, ang lupit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, welcome po sa ating programang Retro Linggo. Kasama niyo po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Yuhu na yuhu. Alam niyo ba, minsan talaga ang sarap lang balikan yung mga kantang naging bahagi na ng ating buhay. Mga panahong simple lang pero punong-puno ng kwento, syempre damdamin at malulupit na alaala. Kaya ngayong araw, kaya ngayong oras, syempre mag-relax lang tayo, tambay muna. Kwentuhan, yan ang gusto natin. At syempre samahan ng mga awiting walang kupas. Kung kayo man ay nasa bahay lang, syempre kasama niyo rin po ang inyong mga nagagandahang mga songs. At hindi lang nagagandahan, syempre talagang makabagbag damdamin. Yung mga nagluluto para sa lunch natin dyan, ayan, sarapan yung pagluluto para mamaya masarap ang kainan. Yung mga bumabiyahe, ingat-ingat sa biyahe. God bless po. Samahan niyo ako habang binabalikan natin yung mga kantang tumatak sa puso natin noon. At syempre hanggang ngayon, dala pa rin natin ang kaparehong feels. Kaya ihanda na yung mga kape, good vibes at inyong malulupit na throwback memories dahil ito ang inyong paboritong Sunday habit, ang Retro Linggo. Kasama po ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Totoy dito lang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit.
3: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo. Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavibes!
0: Ang lupit!

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Lindo Pet!
1: Good vibes.
2: Radio 2.3 FM Radio, Kavites, ang lupit. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta naman po kayo? At syempre sa lahat ng mga kabais natin, lalong-lalo na yung mga nakikinig sa atin sa Metro and Mega Manila. At hindi lang yan, sa mga probinsya katulad po ng 102.3 sa Bacolod, 102.3 sa Baguio at 97.5 Jensan. Siyempre, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong linggo, samahan po ninyo ako habang sabay-sabay nating balikan yung mga kantang hindi po naluluma. Hanggang ngayon, relevant na relevant pa rin yung mga awiting naging minsan, naging bahagi po ng ating buhay. Hindi lang po ng buhay, pag-ibig, siyempre barkadahan at mga panahong sobrang saya lang ng mga alalahanin. Di ba yung mga gusto natin? Kaya kung ikaw, mag-chill lang po kayo, nasa bahay lang, nasa biyahe o na kaya nagpapahinga kasama ang pamilya, perfect ang araw na ito para mag-relax. At syempre makinig sa atin hanggang alas 2 ng hapon, 4 na solid hours tayo magkakasama mga ka-vibes. Kompletos Ricardo sa inyong Sunday morning. Maki-vibes na sa mga, sabi nga nila, retro hits na siguradong magpapangiti at magpapaindak sa inyo. At syempre itong yung kasama sa inyong Sunday sound trip. At welcome pa rin po sa pinakamalupit na retro experience, ang Retro Linggo. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Happy, happy tuning in po sa inyong lahat. Syempre, mga pagbati muna, lalong-lalo yung mga nagpapadala ng mga pagbati sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Binabati muna natin si Giovanni Ardala. Sabi niya, good morning po DJ Kuya Totoy. Pabati po ang lahat ng mga solid Kuya Totoy family. From Giovanni Ardales, your solid Kuya Totoy counselor. Talaga lang, may mga counselor kayong nalalaman. Okay to. Si Coach Everyday, maraming salamat din. Sabi niya, good morning DJ Kuya Totoy. Blessed Sunday and to all FM DJs and FMR Squad family. More power. Maraming salamat. And binabati rin natin si Mary Dulay. Good morning Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday and take care. God bless you always. Okay to ha. Blessed na, happy pa. Ayan, gusto natin yan. Also, binabati rin natin ng happy tuning in si Teresa Manley D. Good morning, Kuya Totoy. May your day be filled with God's blessing and love. Have a wonderful Sunday. God bless and take care. Thank you so much. That's so nice of you to say. Good morning ulit sa'yo, DJ Kuya Totoy. At sa lahat na rin ng mga members ng FMR Squad. Ang lupit, sabi ni William Mortel. Eto, kapitbahay lang natin dyan sa may Cubao, nakikinig sa atin. Also, si Felix Valdez, sabi niya, good morning po and happy blessed Sunday po sa inyo, DJ Kuya Totoy. At sa lahat po ng FMR Squad members, officers, pati na rin sa mga FMR DJs and staff. Siyempre, maraming salamat. And binabati rin natin si Altes Herrera Sina Cruz. Have a blessed and happy Sunday morning. Napakasaya at napapakinggan ko na naman ang maganda mong boses at playlist. Hanggang 2 p.m. nagpapasaya at ligaya sa amin nakikinig sa inyo, sabi niya. Maraming salamat, Altes Herrera Sina Cruz. Siyempre, binabati rin natin si Andrew John Abagad. Good afternoon, DJ, sabi niya. Good morning. Ayan, and tuning in from Brisbane, Australia. Sabagay, good afternoon na sa kanila sa Australia. Nakikinig while nasa work. Pakirequest po ng Take It Easy by Eagles. Actually, kanina nag-play na tayo ng Eagles. Ayan, maraming salamat. At hope na-enjoy mo yon. Kay John Vincent Sagrado, isang masayang morning po, DJ Kuya Totoy. Pabati po ako from Bukidnon. Always nakikinig today sa FMR app. Maraming salamat sa iyo, si John Vincent Sagrado. And binabati rin natin si Jessamay Akitanya. Napakasayang umaga po sa inyo. Nandito po kami, sabik na sabik makinig at samahan kayo, Kuya Totoy, ngayong araw. Ingat po kayo palagi at God bless. Maraming salamat sa iyo, Jessamay. And si Randy Santisas, nakikinig din sa atin. Pinapabati niya si Romy Daes. Ayan, ng Sampaloc, Manila. Thank you so much, ka-vibes. At Kuya Totoy, maraming salamat. Actually, kanina may requested song siya. Mamaya, try natin kapag may oras pa tayo. No problem. Malakas kayo sa akin eh. Anyways, mamaya magbabalik tayo. Kaya tutok lamang dito po sa inyong malupit na imbilang 92.3 FM Radio Kavais. Ang lupit.
3: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
0: Ang lupit!

0: naman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang init!
2: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
3: Ang lupet!
4: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay, kagkalingawan,

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes! Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Rick

0: 92.3 FM Radio, Kavibes ang lupet. Magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Naku, napapakinggan po ninyo ang inyong mga favorite songs dito lang po sa inyong programang Retro Linggo. Kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Next in line ng After Image. Alam nyo, ito yung isang kantang talagang tumatatak sa maraming puso. Bakit kanyo? Dahil sa mensahe nitong may pag-asa, may pangarap at paghihintay sa tamang panahon. Alam niyo mga ka-vibes, minsan sa buhay dumarating tayo sa puntong parang hindi tayo napapansin o parang hindi pa dumarating yung mga pagkakataong hinihintay natin. Sabi nga nila, hindi mo pa time. Pero yung kantang ito, pinapaalala sa atin na huwag mawala ng tiwala sa sarili. Kasi darating din ang araw na tayo naman ang bibigyan ng pagkakataon. Tayo naman ang magiging next in line. Kaya sa lahat ng mga ka-vibes na patuloy na lumalaban dahil mga mandirigma, nangangarap at tahimik na naghihintay ng magandang bukas, kapit lang. Ang bawat paghihintay ay may tamang panahon, sabi nga nila mga ka-vibes. Masyado na ba tayong makata? But in anyways, ngayong linggo, tuloy-tuloy na lang tayo sa pagbabaliktanaw at pakikinig sa mga awiting may kwento at damdamin. Dito lamang po sa inyong paboritong tambayan, ang Retro Linggo. At syempre, mga pagbati ulit. Nako, hindi tayo nauubusan dahil marami sa mga ka-vice natin ang kanina pa nag-aantabay na mabasa yung kanilang mga comments sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Binabati ulit natin si Altessa Herrera Sino Cruz, si Jessime Aquitania, ayan. And sabi niya, ka-vibes, dito kayo mag-join. Ah, okay, sige. Thank you so much sa pagpo-promote kay Jessime Aquitania. Binabati rin natin si Gerard Misiano. Good morning, DJ Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday at sa lahat ng solid Kuya Totoy family from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Uy, mga ka-vice natin dyan sa may Pasig City, mabuhay po kayo. And binabati rin natin si sino to? Ah, okay, may pinapabate, birthday. Happy birthday kay Marnil, tama ba? Marnil. Paano mabasahin to? Enye, Marnil. Marnil siguro. Marnil Sino Cruz, God bless you and I love you. Sa May 22 birthday, akala ko today, advance happy birthday. Ayun. Advance happy birthday on May 22 kay Marnil Sr. Cruz. Thank you so much. And of course, let's move on sa mga pagbate. There you go. Nabasa ko na to kanina. Ah, si Nene Luna. Good morning, DJ Kuya Totoy. Nagre-request siya ng Love Is All That Matters by Jamie Rivera. Thanks. Sige, try natin hanapin yung song. Pag meron yung song, play natin. Pero pag wala, no problem. Anyways, yung mga ka-vice natin na gustong magbabati, naku, pwedeng-pwede po. You guys are always welcome na magpadala ng mga comments at syempre, mga malulupit na pagbati sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Alright, sa lahat mga ka-vice natin, magbabalik tayo ha. Dahil mas marami pa mga retro songs ang inyong mapapakinggan sa inyong Retro Linggo. Kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Ang lupit!
1: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo. Ito ang manupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio.
2: Kavay!
3: Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
0: Ang lupet!

0: ังดับแปด
1: ก็ว่า
2: 92.3 FM Radio Go Vibes ang lupit. Siyempre, happy happy lunch time na po sa lahat ng mga ka-vibes. Kumusta naman po ang inyong kainan dyan? Ako, sarapan ng pagluluto yung mga ka-vibes nating nagluluto pa lang. At siyempre, para mamaya masarap yung kainan natin, di ba? And yung mga kumakain na, nako, enjoy din ninyo ang pakikinig sa atin habang kumakain para mas masarap ang pagsasalusaluhan. At yung mga ka-vibes natin, napakinggan ninyo ang awiting I Miss You ng Climax. Alam niyo yung mga kantang katulad niyan, talagang ramdam na ramdam mo yung lungkot at pananabik sa taong you know, minsan naging mahalaga sa buhay natin. Simple man yung mensahe pero diretsang tumatama sa puso. Dahil minsan, kahit gaano katagal ang lumipas, may mga taong hindi madaling kalimutan. Tulad ng mga alaala, di ba? Yung mga moments, at saka yung mga damdaming bigla na lang bumabalik kapag narinig natin yung mga pamilyar na awitin o mga kanta. Parang dito lang yan sa ating programang Retro Linggo. Talagang syempre, mapapa, uy, naalala ko si ganito. Uy, naalala ko yung nasaktan ako. Or naalala ko nung nagmahal ako. Grabe. Amin man natin o hindi, lahat tayo dumaan sa puntong namimiss natin yung isang tao. Maaring dating minahal, pwedeng kaibigan o isang special na taong naging bahagi ng ating buhay, naging bahagi ng ating kwento. Kaya ngayong linggo mga ka-vibes, hayaan nating samahan tayo na mga kantang nagbigay ng alaala. Siyempre kasama na rin dyan ng emosyon at konting throwback feels. Dito lamang sa inyong tambayan ng timeless hits, ang Retro Linggo. Kasama pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit.
3: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo. Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
0: ang lupit.

0: Radio Ka Vibes ang Lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Ka Vibes! Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio
0: Ka Vibes!
2: Ang Lupet!

0: the bad.
1: The vibes.
2: 92.3 FM Radio, Kavibes, ang lupit. Ayun, talagang maraming salamat pa rin sa lahat ng mga Kavibes na talagang walang sawang nakikinig sa atin since kanilang alas 10 ng umaga. And again, yung mga nag-take pa rin ng kanilang lunch, kumakain ng pananghalian. Happy, happy, happy eating. Enjoy ninyo, ha? And also, yung mga Kavibes, hinay-hinay lang para hindi mabilao ka. Joke lang. Anyways, take my breath away. Grabe, no? Talagang punong-puno ng lambing, punong-puno ng pananabik at matinding damdamin sa pag-ibig. Take my breath away. Alam niyo, pag naririnig natin yung kantang yan, parang bumabalik yung pakiramdam ng unang kilig. Yung tipong may isang tao na kayang magpabilis ng tibok ng puso at literal na magpatigil ng hininga. Yung parang, oh, di ba? Yung sobrang special na nararamdaman natin para sa isang special na tao. And also, alam nyo, may tunay talaga na pag-ibig, yung hindi lang basta nararamdaman. Minsan, ito'y tahimik pero malalim, simple lang pero sobrang totoo. Kahit lumipas ang maraming taon, may mga awiting gaya nito na patuloy na nagpapagawa.

0: paalala kung gaano kasarap magmahal. Pero bakit kaya si Kuya Toto eh, hanggang ngayon wala pa rin minamahal? Siya ba ay mapili? Siya ba ay hindi kanais-nais mahalin? O sadyang wala na. Anyways mga ka-vibes, relax lang tayo ngayong linggo ha. Ayan, chill-chill lang naman tayo. Relax lang habang sinasabayan natin yung mga kantang puno ng alaala, kilig, at syempre may mga classic feels at throwback feels dito lamang sa inyong paboritong tambayang programang Retro Linggo. At syempre kasama rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At hindi natin napalalagpasin yung mga pagbati natin. Maraming salamat pa rin sa mga ka-vibes, lalo-lalo na kay Mary Dulay. Happy-happy tuning in kay Coach Everyday Teresa Manly D. Nandito rin si Nelson Malinaw, nakikinig. Have a beautiful Sunday, DJ Kuya Totoy, and great weekend. God bless from Bacoor City. Maraming salamat. Binabati rin natin si William Mortel. Thank you, thank you, thank you. Kay Felix Valdez, Altesa Herrera Sr. Cruz, Andrew John Nabagat, and nakikinig din sa atin si John Vincent Sagrado. Ayan, sagrado. And si Jessamay may Akitanya, maraming salamat din. Si Juan Miguel Gamosha, thank you so much. And nagre-request yung Express Yourself by Madonna. Mamaya may pi-play tayo by Madonna, or I think so, na-play na kanina. So, yep. Thank you so much. I hope na-enjoy mo yun ha, kay Juan Miguel Gamosha. And also, binabati rin natin si Gerard Michiano. Thank you so much sa pakikinig. And yeah, si Randy Santisas na talaga namang laging nakatutok. Maraming salamat. Mga vibes, napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila. At syempre, hindi rin nagpapahuli yung mga vibes natin dyan sa may 102.3 sa Bacolod, sa 102.3 Baguio, at 97.5 Gensan. Kumusta? Sa inyong lahat. Mamaya magbabalik tayo ha. Enjoy muna natin more of your favorite retro music dito lang sa Retro Linggo sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit.
1: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
2: Uy! Kinikilig! Ang lupet!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
3: Kavay!
2: Ang lupet!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
0: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
1: Good vibes.
0: Ang lupet.

0: vibes.
1: FM Radio, Ka-Vibes ang lupit. Magandang hapon na po sa inyong lahat. And syempre, narinig natin yung I Don't Have the Heart ni James Ingram. Alam nyo, kuminsan parang ang hirap magpaalam sa taong mahal mo. Kasi mahal mo nga eh. Di ba? Pagka magpapaalam sa taong mahal mo. Kasi minsan kasi pag sa pag-ibig, kahit alam natin may mga bagay na kailangang, alam mo yun, yung tanggapin o bitawan, hindi pa rin natin, or hindi pa rin madaling gawin. Kasi may mga pag-ibig talaga na kahit gaano mo kamahal yung isang tao, pero hindi siya okay. Or hindi siya yung, I'm grasping with the right term. Parang hindi siya okay na relationship. Ayan, pwedeng may balakid, pwedeng ganun. Dahil kapag tunay ang nararamdaman mo, mga ka-vibes, mahirap talagang sabihin tapos na. At yan yung mensahe, yan yung mensahe ng kanta. Yung pusong hindi ka kayang, o hindi kayang manakit, ayaw mawala yung taong naging mahalaga sa buhay mo. Siyempre, alam ko marami sa inyo nakaka-relate kasi lahat naman tayo nagmamahal. One way or another, na-experience natin ito. Yung tipong gusto mo maging matatag, pero sa huli, nangingibawa pa rin yung pagmamahal at alaala. Grabe, no? So, iniisip ko pa rin, ano ba yung mga pag-ibig na hindi dapat? Pwedeng meron ng karelasyong iba, di ba? Yung minamahal mo. Yun yung mga kailangan mo na talagang tapusin. Tapusin mo na yung pagmamahal na meron ka or yung pagtibok ng puso mo para sa taong yun. Pwede namang you are in a relationship. Ikaw naman, on your side, on your end. Ikaw yung may relationship. So, pwedeng hindi ka pwedeng... Hindi pwede. Hindi ka pwedeng... Ano ba yan? Hotdog. Hindi ka pwedeng magmahal ng iba. Unless, di ba, makipaghiwalay ka muna. Ayan. Kaya nga dapat kapag pumapasok tayo sa isang relationship, you have to make sure na mahal mo talaga yung tao. Pero pag hindi mo na mahal, umalis ka, di ba? Kasi kung hindi mo na siya mahal, tapos nandun ka pa rin sa relationship, parang you're just, you know, making things complicated. Nagiging komplikado. Darating yung time na baka ma-discover nung, alam mo yun, partner mo na may mahal ka ng iba o may natitipuhan kang iba, may nagugustuhan kang iba. And the same way din sa end ng partner mo. Parang ganon. Okay? So sa lahat ng mga ka-fest natin, you have to make sure na kailangang isipin nyo din kung ano yung nararamdaman nung isang tao. Parang halimbawa, kapag na-involve ka sa isang car accident, di ba? Parang na-involve ka sa isang car accident. Tapos, syempre lumabas ka. Lumabas ka ng kotse. Galit na galit ka. Di ba? So, pero natural reaction kasi yun eh. Natural reaction natin mga tao yun na parang magagalit ka talaga. Kasi syempre, kotse yan. Di ba? Mahal. And inaalagaan mo, lalo tayo mga kalalakihan, yan yung parang darling natin, honey natin. Tapos biglang nagasgasan. So lalabas ka talaga ng kotse, tapos ang natural reaction mo, susungatin mo talaga yung yung tao, di ba? Yung nakagasgas o kaya nakabangga sa kotse mo. So, yun din yung sinasabi ko kanina. Isipin mo din kung ano yung mararamdaman niya. Ikaw, kung sakaling ikaw din yung nasa damdamin ng isang tao, nasa shoes rather, yung tao, di ba? So it takes a lot of, let's say, maturity para mangyari yon. Pero sabi ko nga sa isang kaibigan, napaka-uncommon yung ganun na iniisip mo pa rin yung kapakanan ng tao. Iniisip mo pa rin kung ano nafe-feel ng tao. Same way dun naman sa relationship, di ba? Ayan. So, bago ka pumasok sa isang bagong relationship, you have to make sure na i-end mo na yung current relationship. Kung wala ka na talaga pagmamahal. Pero kapag it's worth saving, then why not, di ba? Save mo. Then save nyo. I hope I'm making sense. Anyways, napapahaba na. Kaya yung mga ka-vice natin, kailangan maging matatag tayo. Kasi sa huli, mangingibawa pa rin talaga yung pagmamahal at yung alaala. Ayan. I hope nag-connect ha. Ngayong Linggo mga ka-vice, samahan nyo lang ako habang patuloy nating pinapakinggan yung mga kantang may lalim na emosyon, di ba? May lalim na, may emosyon pa. At kwentong tumatagal sa bawat puso ng tao. At dito lang yan nangyayari sa Retro Linggo. Kasama niyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Uy, mga ka-best din pala natin, ha? May mga nagpapabati pala ng happy birthday. Binabati muna natin si Peter. Ayan, si Peter Aratiles. Thank you so much sa pakikinig sa atin. And also, binabati natin ng happy tuning in din ang Magsing Irog. Ayan, yung ka-vibes nating nakikinig sa atin mula naman dyan sa May Kamyas. Maraming salamat kay Jesslyn. Ayan, at saka kay Leandro Baltimore. Thank you so much sa pakikinig. And syempre, dito lang! Chill lang kayo, relax lang kayo sa inyong 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit. Oras natin at 12:49.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ito na ang ultimate throwback hits. Rewind ang vibes with Retro Linggo. Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kavay!
4: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FM Radio.
4: Kavai.
5: Ang lupet.
4: Kavai.
6: 92.3 FM Radio, Kavibes! Nako, magandang araw pa rin po sa inyong lahat. And syempre magandang hapon, kumusta naman ang inyong linggo? We're now down mga Kavibes sa ating last hour get together para sa ating programang Retro Linggo. Sana okay lang kayo at masarap pa rin ang pag-chill o kaya pag-relax-relax ninyo yung pahinga ninyo ngayong araw. Siyempre kasi pag ganitong weekends, karamihan sa atin, parang chill lang, di ba? O kaya nagre-relax lang tayo kasi kinabukasan, trabaho na naman. Alam niyo, iba talaga yung feeling kapag may tugtog o kaya may mga naririnig ka ng mga old songs habang nagre-relax ka. Parang ang dali-dali lang bumalik sa mga alaala yung mga moments na minsang naging special sa atin. Kaya samahan niyo ako ngayong oras habang nagpapatuloy tayo, 'di ba? Na nakikinig ng mga songs na talaga namang hindi naluluma at siguradong may kurot sa puso at syempre malupet na good vibes na dala. Pwedeng mapapakanta ka, pwede kang mapangiti o kaya biglang may maalala ka na isang taong naging bahagi na yung buhay. Dahil syempre sa mga songs na pinapatugtog natin, mga awitin na pinapatugtog natin, kaya relax lang kayo dyan. Baka naman yung mga iba dyan talagang di pa kumakain dahil sobrang nag-e-enjoy. Pwedeng nag-e-enjoy sa pakikinig. Kumain na kayo. Late lunch, sabi nila. And sabay-sabay natin i-enjoy yung mga throwback hits, mga retro songs na inyong tambayan tuwing linggo, ang Retro Linggo. Kanina meron tayong, ako may nabasa ako kanina na parang nagpadala ata si Jessamay na naman ng tula. Ayan, sige na nga, kuha natin, basahin natin para naman na hindi siya magtampo pag hindi natin nabasa. Ayan, Retro Linggo, aming paboritong programa. Pag sumapit ang linggo, radyo'y bubuksan agad. Boses ni Kuya Toto'y tapat na hinahangad. Programang Retro Linggo, tunay na panalo. Mga kantang ginto, inialay sa bawat tao. Siya ang hari ng ere. Uy, talaga lang ha. Bitwing, nagniningning. Sa bawat tugtugin, alaalay, binabalik din. Sama-sama sa saya. Yehey! Joke. Ano yun? Siyempre, sama-sama tayong magsaya. Diba? Importante yun. Hindi lang ako yung nagsasaya.

0: Kasi baka mamaya, eh, pag mag-isa ko lang, delikado. Sabi nila, uy, may sarili siyang mundo. Diba? Anyways, si Kuya Totoy lang, aming paboritong DJ, wala nang iba. Huwag naman. Dapat lahat. Lahat paborito. Ayan. Pero maraming salamat, Jessamay. Nakakataba ng puso na talagang kahit sobrang marami kang ginagawa. Maraming ginagawa. Eh talagang may time ka pa para gumawa ng tula. Ayan. It's an honor and I'm so humbled and honored dun sa tula mo. And syempre sa lahat ng mga ka-vibes na talagang nagpapadala pa rin ng mga pagbate, binabati muna natin si wait lang ha, check natin. Kasi baka hindi tayo nabasa dito. Si Jebby Chong de la Cruz, kahilingang awitin ngayon at kailanman. Ni Basil Valdez. Ayan, kahilingang awitin. Ganda, no? Ganda. Sige, hanapin natin yung song. Sino ba yung mga hindi pa natin nabati? Si Nelson Malino, nabati ko na pala ito kanina. Ayan, maraming salamat. And also, binabati rin natin ang happy Jiningin. Lalo na si Cheryl May. Thank you so much. Nakikinig sa atin. Ayan, nakakataba ng puso. Yung mga ito talagang loyal na loyal. Anyways, mga ka-vibes, like I've said, ito pa rin po inyong Retro Linggo. Kasama pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupit.
1: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iniwind ang vibes with Retro Linggo.
2: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
3: Kavay!
2: Ang lupet!

0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FM Radio.
3: Kawai!
4: Ang lupet! Ang lupet!
3: Kawai!
5: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Siyempre, magandang hapon pa rin po sa inyong lahat. At nagbabalik si Kuya Totoy para magpaalam pa sa matala sa ating programang Retro Linggo. Nakasama po ninyo ako ng 4 oras. I hope nag-enjoy kayo ha, dahil sobrang nag-enjoy ako, lalong-lalo na sa mga songs na pinatugtog natin. And ang Retro Linggo, magbabalik ulit next Sunday na. Kaya pakatutukan ulit yan. And syempre, hang on tight dahil susunod na ang soundtrack ng buhay mo. Makakasama dyan si DJ Pogi Alcacid. Hello, DJ Pogi!
6: Yun, good afternoon sa inyong lahat, DJ Kuya Totoy. Thank you ah. Medyo, anong tawag na to? Kahit medyo mainit sa labas, medyo maano siya. Lumililim-lilim na ng konti.
5: Ah, okay.
6: Hindi katulad kanina.
5: Kasi galing ka sa labas.
6: Oo, oh, galing ako sa labas.
5: Eh, ako naman lalabas. Ako naman na mainitan.
6: Kahapon umulan eh.
5: Ay, hindi ko na ano.
6: Kahapon dito sa QC.
5: Daw, yeah.
6: And there are some parts sa SLEX sa bandang south na binaha.
5: Oh my
6: Sobrang
5: goodness.
6: Lakas ng ulan, no?
5: Siguro maganda rin yun. Maganda yung ano ulan, pero hindi maganda yung binabaha.
6: Ito na naman tayo. Babalik na naman tayo sa mga bahain ano, season natin.
5: Darating na kasi yung sabi nila, tag-ulan.
6: Tag-ulan, no? Ang totoo yan. At saka syempre, yung mga bagyo, ayan na naman sila. Sana naman nakapigilan na naman yung mga yan.
5: Sana hindi magkaroon ng mga catastrophic effects, sabi nga nila.
6: Pero sa akin, pag ganyan, syempre dahil force of nature yan,
5: hindi maiwasan.
6: Prevention is better than cure.
5: Correct. Kaso yung ayoko nang magsalita sa, kasi baka mamaya mapolitika. Diba?
6: Grabe, napaka-drama ng nakaraan na linggo.
5: Oo nga, no?
6: Grabe yung drama, no? Tsaka yung transition.
5: Ayun, no? Nakikita ko nga eh.
6: Nakikita mo ba? Diba?
5: Nakikita ko sa, ayun o, may monitor kasi
6: tapos
5: tayo.
6: Bigla ko napapatanong, bakit ba ako hindi nagagalit? Charot!
5: Siguro dumating na yung point, ano? Talagang,
6: pagod na,
5: accepted na.
6: Totoo.
5: Ng bawat isa na ganun talaga nangyayari. And sana nga, kasi nakikita naman natin ang pamahalaan, inaayos naman, lalo na yung mga flood control projects na yan, diba? Kasi nga tagulan na.
6: Totoo.
5: Kasi lalo yung, sino ba yung si Vinson?
6: Ha? Sino yun?
5: Bison?
6: Si Sir Secretary Bison.
5: Oo, Bison. Ayan. Iba kasi nasa isip ko is, si... Anyways, mga ka-vibes, nako, like I've said, mag-enjoy rin kayo sa programa ni DJ Pogi Alcacid. Pogi!
6: Oo nga pala, mga ka-vibes, ito na naman tayo para sa ating 6K marathon magmula alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi para sa programang Soundtrack ng Buhay Mo kung saan ikaw ang bida para sa iyong mga requested songs magmula 70s, 80s, 90s at syempre yung mga pampa, yung mga kanta na kahit sabihin natin medyo nasa 2000s pero andun yung kurot eh. Ang dami mga kanta doon.
5: Grabe.
6: May hindi ko maintindihan kung bakit nandun sila pero kung ano man yan, pwede kayong tumawag 0954-406-1967 at mamaya magkukulitan tayo para sa inyo mga ka-vibes.
5: Tama ka dyan. So, yep mga ka-vibes, oras na para magpaalam. Kasama po ang inyong lingkod dito lang sa 92.3 FM Radio.
6: Ka-Vibes!
5: Ang lupet.
6: Achie!
2: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo. Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
3: Ka-Vibes!
4: Ang lupet!

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Kay tagal din natin di nakita, ako'y nasasabik na sa'yo.
3: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin, may kantang suwak dyan.
4: Never thought that I could meet someone as much as I need you.
3: Tara, maki-feels at sabay-sabay makikanta.
4: I did cherish you.
3: Soundtrack ng buhay mo.
5: I had only one friend left. I wanted to be you.
3: Dito sa soundtrack ng buhay mo.
6: Soundtrack ng buhay mo.

0: Soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet.
2: The Vibes.
0: Hi mga ka-vibes! Oras natin, 2:22 na po ng hapon at syempre ito ang inyong programang Soundtrack ng Buhay Mo! Kung saan ikaw ang bida sa programa ni DJ Pogi Alcacid ang inyong sa... Apod kayo ni? Gwapogi yung DJ na sa balat ng radyo. Iyo man da, sabi ni Mama. Ay, mga kasama niyo mga ka-vibes sa ating Super 6K Marathon, alas 2 ng hapon. Siyempre hanggang alas 8 po tayo ng gabi ngayong araw ng Linggo, May 17. Pagrabe, no? Lampas na agad tayo sa kalahati ng buwan ng Mayo. At siyempre dahil nga tinatawag nating Mayo na yan, medyo talagang napapadalas na rin yung ulan. Medyo hindi pa ako sanay, hindi pa ako nakamove on dun sa init, di ba? Kasi para sa inyo, sanay tayo na talagang sobrang tindi ng sikat ng araw at syempre yung heat index natin sa mga lugar natin, most likely dito naman sa Quezon City, eh ganun talaga siguro. Pero, dahil dyan, anong connect nun? Pwede nyo naman akong tawagan, 0954-406-1967 mga ka-vibes. Ano ba yung palunan kapag tumawag? Tumataginting na. De, talaga tumawag. Manalo ka syempre ng pagbate sa iyong mga ka-vibes on air. Syempre, boses nyo maririnig doon. At meron kang isang instant request. O, yan ha. Kaya tawag na kayo mga ka-vibes mamaya. At syempre, pwede rin kayo mag-comment sa ating official Facebook fanpage. Yan pong 92.3 FM Radio Manila. Mamaya, babasahin natin yan para sa inyo, ha? Uy, oras na ba? Para i-check muna kung yung mga nilabhan ng mama mo. Eto yun na. Tsaka sana kapag natanggal na sa mga hanger yan, eh pwede ka na magtupi. Ano? Hindi yung itatambak mo lang tapos next week na ulit yung tupian. Marami okay lang ganyan. Maraming guilty. Di ba? Nakakatamad kasi pag sobrang dami, no? Anyway, mga ka-vibes, kung naman ang ginagawa nyo, aba, samahan nyo ako. Sa good vibes ng mga tugtugan, syempre, bida ang inyong mga 70s, 80s at 90s na mga tugtugan dito. At saka, yung mga tugtugan na nagpapaalala ng mga mapait na nakaraan. Yung mga nagpapaalala ng mga kilig. Kung ano man yan, masagot ko na yan. Kaya tawag kayo mamaya mga ka-vibes ha. Samahan niyo ako hanggang alas 8 ng gabi. Dito lamang yan syempre sa Soundtrack ng Buhay Mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid. Dito lamang yan sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet.
3: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes
1: ang lupet.

0: Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
0: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
1: Good vibes!
0: Ang lupet!

0: right. 92.3 FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
0: Sa soundtrack ng buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo. Pet.
2: The Vibes.
0: Hoy mga ka-vibes, oras natin 2:49 PM at syempre ito ang programang soundtrack ng buhay mo kasama ang inyong guwapong DJ sa balat ng radyo, sabi ni Mommy. Ay hindi, ni Nanay lang pala. Hindi mo na ako nakatara sa village gaya ng mga barkada natin dyan. Ewan kapag ano, no? Medyo nakakaangat sa buhay kapag ano na, pag LL na. Ano yung LL? Nakakaluwag-luwag ganun. Pag nakaka-LL na yung mga kasama mo sa buhay, ayan. Mommy! Mother, ayan. Pero kapag medyo andun pa tayo sa point na tinitipid natin yung mga bari-bari, ha? Inay! Ina! Di ba? O, yung nanay mo. Oy, kamusta kayo? Yung mga mommies natin dyan, kamusta po kayo ngayong hapon na to? Ay, thank you sa pakikinig, ha? Yung mga nag-aalaga ng bata na makukulit, yung nag-habulan pa dyan, tapos bigla maiiyak. Diba? Mga nag-aaway, may mga nahuhulog, ganun. Nako, relate na rin yung ating mga mommies out there. Hello po, magandang hapon sa inyo. Uy, meron tayong color on the air? Anong color to, te? Color brown. Bakit color brown to? Sige, hello? Hello po.
3: Hello.
0: Hello, sino to?
3: Si Lawrence, mag-inform natin.
0: Uy! Press, kamusta?
3: Ayos lang po. Eh, kahapon po, pumunta po ako dyan sa studio. Eh, nasa labas po ako.
0: Ah, nasa labas ka? Anong oras?
3: Mga ano, bandang 3:15. Eh, di ko nga nakabuto si Jaja. Eh, naiyak nga ako kahapon eh.
0: Ayun lang. Ah, kasi baka may ano, baka pagkatapos ng programa niya, ano na siya, sibat na agad. Baka may kailangan puntahan.
3: Kagabi nga, naiyak pa rin ako kay Jaja eh.
0: Sayang naman. Next time, message mo muna.
3: Hindi, nag-message nga ako eh. Kaso nga lang, wala. Naiyak nga ako eh.
0: Uy, anyway, Lawrence, kamusta ka naman ngayong Sunday? Kamusta ka?
3: Ayos lang po, maambon pa naman kanina, pero umaraw pa naman.
0: Maambon ngayon, maambon dito ngayon sa, ano, sa QC. Pero eto lang ha, since ano, Sunday, may lakad ka ba? Alis ka ba mamaya? Hello, Lawrence, nandiyan ka pa? Hello? Hala, nawala! Sinong bumunot nung... Nawala si Lawrence! Bakit ganun? I mean, nawala yung linya ng call. Uy, tawag ka ulit, Lawrence, ha? Biglang nawala, akala ko. Alam, isa niya pinakamasakit, eh, no? May kausap at sabi ka nawawala. Para kang ghost pero live. Yung pag-ghosting sa chat lang, yung madras, mga ganyan, no? One day, nagiging 2 days, tapos nagiging 1 week, ganyan. Yung sakit yan. Lawrence, tawag ka ulit. Baka nawala lang yung ating linya, no? Ay, nga pala. Saying what's up and hello nga pala kay G. Hey, what's up, G? Andyan siya ngayon sa... Saan ba yun, te? Mount Samat yung nakita ko ngayon, eh. Bataan! Ayan. Huwag isusuko ang Bataan. Kailangan natin ipaglaban yan. Uy, ate, ano ha? Regards sa family mo, tsaka sa vacation nyo dyan, kung ano man yung gagawin nyo dyan, ito maganda sa Bataan. Last time punta ako dyan, sa Morong. Ayan. Sila Sir Garchi Torena. Galing ako dyan. Anong taon ba yun? 2024 ata. Hindi ko maalala. Ay, okay na ulit. O sige, baka nawala lang. Hello?
3: Hello?
0: Ayun, nawala.
3: Nawala lang. Biglang nawala yung, ano, yung linya.
0: Meron akong tanong sa'yo, bakit mo ko iniwan?
3: Hindi, na ano lang, naputol lang yung kwan ko. Naputulan lang.
0: Hindi, huwag ka magpaliwanag. Iniwan mo ako.
3: Ay, hindi nga kita iniwan. Eh.
0: Yun!
3: Nasa tabi lang ako.
0: So, ayun nga. Ano, may lakad ka mamaya? Yung tanong ko sa'yo kanina.
3: Ay, wala pa po. Wala. Pa po lakad ngayon. Nasa bahay lang po kasi ako.
0: Ayun, chill lang, no? Kapag Sunday. Walang ano, walang lakad. Ayan. Usually kasi
3: lagi
0: kapag ano, no?
3: Lagi.
0: Kapag mga Sunday, no? May lakad. Mm-hmm.
3: Lagi ko nga kayo iniisip, eh, pati kay DJ Jaja.
0: You know? Ano talaga? Gustong-gusto mo si DJ Jaja,
3: ah?
0: Ay, anyway, may mga gusto ko pambatiin, Lawrence!
3: Ay, gusto ko nga pala i-greet yung ating bagong member ng FMR Squad. Si Wela po pala yung bagong member ng FMR Squad. Tapos, yung mga members ng FMR Squad na sina William Mortel, Paolo Zalamea, sino pa? Si ano, Coach Everyday, Paolo Zalamea, at lahat ng bubo ng members ng FMR Squad. Lalo na kay John Pizel Sagrado, yung FMR Squad counselor namin. Lalo na, especially pa pala kay DJ Jaja.
0: Si ate sa si ate Lerma Sari mo kay DJ Sigel. Si papi mo Lawrence Manipor, DJ Jaja. Kailan kaya si Pogi?
3: Yeah. Ay pwede. Inisip nga kita eh.
0: Ingitero eh no. Ayaw magpalamang. But anyway Lawrence, maraming salamat syempre sa lahat ng mga binati mo syempre pati kami dito. Thank you so much sa pagbigay ng oras. Meron ka bang request?
3: Ang pinaka-request ko po talaga yung ano, para kay DJ Jaja. Palagi ko siya naiisip.
0: Anong song?
3: Hanggang ngayon by Kayla.
0: Yon! Hanggang ngayon, ikaw pa rin. Ay, iba yun! Iba yun!
3: By Kayla.
0: Ah, Kayla pala. Kayla. Sorry, ibang CD na nakuha ko. Sige, play natin yun na Hanggang Ngayon by Kayla, ha?
3: Opo, tsaka po pala may ano lang po, may sasabihin lang po kay DJ Jaja.
0: Oh, go!
3: Kung naikinig din siya.
0: Ay, wait lang. Babaguhin ko yung background okay. Song mo. Ito na, wait lang.
3: Okay.
0: Sige, ito na lang, go.
3: Pwede.
0: Go na, go.
3: Ay, kung naikinig ka man kay DJ Jaja, para sa iyo din to, para sa songs na, ano, kinabibilangan po kasi alam mo naman naiyak din ako kahapon. Di kita naabutan kahapon. Yun lang.
0: Di tulad sa'yo.
3: Gawin naman.
0: Yun, meron kang pa-message kay DJ Jaja. Sige, sana nakarating, no? Ayan, sana nakikinig si DJ Jaja ngayon. Pero anyway... Sige, i-play kayo para si Lawrence, ha?
3: Yes po, yes.
0: Okay, Press, maraming salamat sa pagtawag ngayong Sunday. Thank you so much. Ayun, nawala na ulit siya. Iniwan niya na ako. Ayun, mga ka-vibes. Okay, kung gusto nyo tumawag, 0954-406-1967. Mananalo ka ng instant na mapabate sa iyong mga ka-vibes na nakikinig ngayon. At kung mga pa-dedicate ka din, parang ganyan. Nag-dedicate ng song para kay DJ Jaja. Si Lawrence Manipor. At syempre, pwede rin kayong mag-text 0927-384-8639. In the meantime, sige, mag-play na tayo ng inyong mga requested songs. Ako ang bahala sa inyo. Basta 70s, 80s, and 90s. Ano ba yung sulit ng 90s? 100s! 100s pera yan! Pero ako ang bahala sa iyo dito lamang. Syempre sa soundtrack ng buhay mo sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit.
1: 92.3 FM Radio,
2: Ka-Vibes
4: ang lupit!

0: ipatan na from radio lang.
1: Kahit saan ka magpunta, sa panggang ka man, FM radio ang bet kasi at the bet. Mama mo, papa mo, ati kuya at bunso, FM radio ang bet kasi at the bet.
0: Opisina, sa biyahe, wala silang masabi.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Kahit tagal din natin di nakita, ako'y nasasabik na sa'yo.
3: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin, may kantang suwak dyan.
4: Never thought that I could meet someone as much as I need you.
3: Tara, maki-feels at sabay-sabay makikanta.
4: I did cherish you.
3: Soundtrack ng buhay mo.
2: I had only one friend left, I wanted to be you.
3: Dito sa soundtrack ng buhay mo.
5: Soundtrack ng buhay mo.

0: Radio, The Vibes!
1: Ang lupet!
2: Oy mga ka-vibes, ang oras natin, 3:15 PM. Oy, baka naman kailangan mo nang i-check yung mga nangyayari sa labas dahil ang lakas ng ulan. Kaya ingat ka ka-vibes!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS Soundtrack ng buhay mo.

0: 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes.
1: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
0: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin na 3:26 na po ng hapon at syempre ito pa rin ang programang soundtrack ng buhay mo tuwing Sunday. Magmula alas 2 po tayo ng hapon hanggang alas 8, mahaba-haba pa ito kakasimula pa lang natin. We welcome us sa second hour ng ating programa kung saan ikaw ang bida. Sa magkasama si DJ Pogi Alcacid. Ano man yung mga requested songs mo magmula sa taong 70s, 80s at 90s or yung mga kantang basta merong kirot or kurot. Kurot, kirot, kurot. Ano ba Tagalog? Pinch. In English na lang eh. Basta yung merong konting tulak sa puso mo. Yung naaalala mo yung mga nakaraan. Pwedeng masaya, pwedeng hindi, or simply nagpapa-inspire lang para sa'yo. Hindi porket maganda yung kanta, or medyo maraming feels, in love agad. Diba hindi naman? Minsan gusto mo lang talaga yung kanta kasi it uplifts your spirit. O, di ba G? Di ba ganun yung G? O, yung nga pala si G nag-request yan ng kantang Two Occasions. Ayun, no? Taas, te! Pero dahil request mo, sige, go, pinuloy kayo para sa'yo. Siyempre, para meron ding something that you can feel ngayong hapon, ha? Ang ba, kapag ikaw yung kausap, napapa-English tuloy. Sabi, hindi na mag-English eh. Okay. O, yung nga pala si Luna, nakikinig ganito. Ito, request siya ng kanta mula kay Gino Padilla. I've Fallen For You. Ayun, no? Yung mga kanta na ganyan. Lalo na yan, yung mga artistang ganyan. Gino Padilla. Sino ba yung iba? Sila. Sino to? Yung ano, yung naging ano, yung ex ni Nina, sino yun? Uy, tulungan nyo nga ako, ano pangalan? Kalimutan ko yung pangalan niya, yung ex ni Nina. Yung kumanta ng Nasaan ka na? Diba? Uy, hindi, chismis yun, ha? Wait lang, baka may mag-chat, baka may tumulong sa akin. Sino ba yun? Nakalimutan ko na yung pangalan.
1: Ang lupa!
0: Anyway, mamaya, balikan natin yan. Okay, so ito pa, meron pa rito mga babate. Ito si Coach Everyday. Request na kantang, Why Can It Be, you know? Why can it be? Why can it be the two of us? Yan! Tsaka si Giovanni Ardales. Ayan, ha? Never been come true by S Club 7 or On This Day by David Pomeranz. Ayan yung mga gusto kong mga kantahan. Ayan. Rhea Speedwagon naman, In My Dreams ni William Mortal. Ay, William Mortal, thank you ha. Kahapon, tumawag ka. Thank you. Maraming salamat ha. Tawag ka ulit. Si Nelson Malinaw din from Bacoor City. Uy, mga taga-Etivac ha. Magandang hapon. Sige, pasok natin yan. Color. Ah, iniikot pa yung ruleta. Kalma lang. Wow, color red. O sige, pasok natin to. Hello?
3: Hello? Hello.
0: Yes, hello. Sino to?
3: Ah, hulaan mo kasi ho.
0: Wait lang, di ko alam kung sino to. Parcel po ba to, ya?
3: ako yung nagbebenta sa iyo ng ano, ng Motolite na baterya para sa iPhone mo.
0: Hoy! Kuya Vic, pwede pa, ano, pa pababa ng telepono?
3: Uy, hindi. Wala pa yung name.
0: Oy, brother, kamusta ka ngayong hapon?
3: Eto, kakagising lang actually.
0: So, no all? Sarap, ha? Nasa bahay ka ba?
3: Matulog?
0: Nasa bahay ka? Nasa bahay?
3: Nasa bahay, nasa bahay. Sa nasa Lipa, Batangas ako ngayon.
0: Inuulan ka ba dyan?
3: Sobrang init ngayon dito sa Lipa.
0: Yun sa lang. Dito sa atin. Sa atin? Kinala kita agad. Basta dito sa atin. Ang lakas ng ulan. Dito.
3: Oo nga. Ay, oo, totoo. Kasi kagabi nung pauwi ako, hindi ako nakano. Buti may dala akong payong nung pauwi na ako. Malakas yun talaga yung ulan.
0: Uy, wait lang, sorry. Ano daw pangalan mo?
3: Ang pangalan ko ay Zim. Zim from Lipa City, Batangas.
0: Ay, si Zim! Parang kahapon nga nakita kita. Ikaw ba yun?
3: Oo nga eh, parang kahapon nga. Anong ginagawa mo ngayon?
0: May sinundo ka.
3: Uy, wala akong sinundo ah.
0: Chismis. Anyway, uy, may gusto ka bang batiin, Zim?
3: Ah, oh, yan. Binabati ko yung mga kasama ko dito sa Lipa, Batangas. Yung nanay ko, yung tita ko, yung mga pinsan ko, pamangkin ko. Lahat-lahat na. Ang dami kasing tao sa bahay ngayon eh. Kaya ito, Nasa kwarto ako yun. Baka mabulabog ako bigla eh.
0: Anong meron? Madaming tao.
3: Ayun, muwi yung mother ko kasi. Ah. Galing siya ng London. And pabalik siya ng Tuesday sa London ulit.
0: Wow, London. Dito yung sabay Cubao, di ba?
3: Ay, hindi. Hindi na itintindan.
0: Ah, sa UK mismo. Kasi dito kasi yes. Sa Cubao, may New York ganun. May Connecticut. Oh,
3: may Mexico pa nga eh.
0: Sa Pampanga yun, sir!
3: Oo nga, sabi ko nga eh.
0: Anyway, oy, meron ka bang requested song?
3: Pwede ba?
0: Pwede, ikaw pa.
3: Ano, wait. With a smile, Eraserhead.
0: Yun, yun yung magusto ko. With your smile. Di ba yun, ganun yun? Baby, don't with be smile. Sad. Ay, ano ba?
3: A smile. Anong with your smile?
0: With your... With a smile. Asan na yun?
3: Oh.
0: Taga lang, iningitian ko pa. With a smile, baby, don't be sad. Yan, meron! Sige, off-play ko para sa'yo, ha?
3: Yan.
0: Ay, maraming salamat sa magtawag, Color Brown.
3: Thank you. See you when I see you.
0: Sige, brother, ingat ka. Yan, mga ka-vibes. Si Zim tumawag nga. Magandang hapon sa'yo, brother. Ha? Ingat ka dyan. Siyempre, regards sa family mo. Sarap ng feeling na ganyan na nakaka-uwi ka sa probinsya after a long week na talagang nagtrabaho ka. Pero nasa kwarto ka lang, ayaw mo lumabas. Yun lang. Pero engine yan, mga ka-vibes. Ha? Maganda yung tipong nakakasama nyo rin yung mga magulang nyo. Kung kayo man yes, klase ng ka-vibes na nandito sa Manila at yung mga kamag-anak nyo or yung magulang nyo ay nasa probinsya at meron naman talaga kayo means kayang-kaya nyo na umuwi. Aba, umuwi ka kapag wala ka naman ginagawa, diba? Meron pang isa. Anong color to, te? Wait lang, check natin. Oop! Umiikot ang ruleta. Color green! Hello?
4: Yellow.
0: Yellow ba?
4: Yes po.
0: Sino to? Hello? Sino to?
4: Hello po.
0: Ang pangalan?
4: DJ Foggy.
0: Opo, ako po yun.
4: Yes.
0: Sino to? Nakabahan ako.
4: Tawagin mo na lang pong Lay.
0: Lay, hi Lay. I lay my love on you. Sorry na. Kamusta ka ngayong Sunday? Inuulan ka ba?
4: Medyo ambon lang po dito.
0: Ambon lang dyan. O, dito bagyo.
4: Yes po.
0: Bagyo kami rito. Anyway, dahil maulan ngayong Sunday, ikaw ba may lakad ka mamaya? Magsisimba,
4: actually,
0: ganun.
4: Actually, pasundo na ako ng ano ko.
0: Sundo Paris ng...
4: Ha?
0: Sino yung susunduin mo, te?
4: Secret.
0: Ay, ayaw sabihin. O, si Zim, nakita ko may sinundo nga kahapon. Pero anyway, dahil may susunduin ka, at salamat sa... And nasan ka pala, Lay, ngayon? Where are you?
4: Nasa bahay lang po.
0: Alam kong nasa bahay ka, te, kasi nag-e-echo. I mean, where are you? Are you in the Philippines?
4: Nasa, bansang matatagpuan daw yung happy place on earth.
0: Happy place on earth? Baguio! Bansa ka, DJ Foggy! Anong Baguio? Sorry, saan ba? Anong country yan?
4: Alam mo na po, matatagpuan yung bansang... Sa bansang matatagpuan na yung happy place on earth.
0: Happy place Bacolod! Di ba ano yun? City of Smiles?
4: Bansa nga eh.
0: Ay, bansa ba? Bansa. Sorry. QC! Ayoko na. Anyway, ate, kung saan man yung bansa na yan, thank you sa pagtawag, ate. At syempre, dahil dyan, meron ka ba mga gustong batiin?
4: Binabati ko lang po lahat ang FMR... members,
0: mm-hmm.
4: Si Felix Valdez, si Jan Vincent Sagrado, ang aming president, Lawrence, and ang miss na ni DJ Sigel, si Vice President Sari, and sa lahat, dun sa bago pala, sa si Miss Wela. Sa lahat ng mga DJs ng FMR.
0: Yun.
4: Shout out to all of you.
0: Ayun. Maraming salamat sa iyo, Leah. Meron ka bang requested song? 70s, 80s, 90s?
4: Born for you.
0: Wait lang, te. Parang na-play ko na. Pero wait lang, hanapin ko para sa'yo, ha? Okay?
4: By David yun, ha?
0: Ha?
4: Born for you.
0: Ay, iba lumalabas, te. Britney Spears. Then, joke lang. Sige, play ko para sa'yo, ha?
4: Opo, sige po. Thank you.
0: Ayun, maraming salamat sa pagtawag, Lay. Thank
4: you. Regards po sa inyong lahat dyan.
0: Ayan, thank
4: you. Sana
0: mamit
4: po kayo soon.
0: Oh, soon, of course. Uwi ka.
4: Yeah.
0: Ingat okay. ka dyan natin. Bye-bye.
4: Okay, bye-bye po. Thank you again.
0: Ayun, ayan. Sila yung mga ka-vibes. Ayun, oh. Color red. ano ba yung happy place? Alam kong happy place yung may ano, patay sindi. Saya doon. Lalo na pag Christmas. Pag Pasko, masaya doon. Anyway, mga kabayos, oras natin, 3:30. Sis ko, ikaw kung gusto mo rin tumawag at manalo ng mga pabate on air at syempre ang inyong mga requests and songs, instant play yan para sa'yo. Tawag na 0954-406-1967. Ito, i-play natin ang request naman. With a smile, raise your heads. You know, lang problema ako, ang bahala sa'yo. Syempre dito lamang yan sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit.
5: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes
1: ang lupit.

0: lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards!
0: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
1: Good vibes!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Sa soundtrack ng buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo. Ang lupet!
2: Kabay!
0: Ohoy mga kabibes, oras natin 4:25 PM na at syempre welcome po sa ating programang
3: Soundtrack ng Buhay Mo.
0: Now on its third hour. Tama, 2, 3, 4. Tama naman. Akala ko kasi 2, 3. Akala ko 2 hours. Meron? Anong color to te? Pakiikot ang rulita. O diba, hindi na ako mapaisip ng kulay. Color blue! Sige, pasukan na natin to. Hello? Hello?
4: Hello!
0: Para kilala ko na kung sino to ha. Hello? Sino to?
5: I'm your FMR Squad Counselor!
0: Oy, si Gonzi! Oy, si Gonzi! Hello po! Kamusta ikaw ngayong Sunday? Kahapon okay ka? Sana okay ka ulit ngayon?

0: Okay naman. I'm really okay.
1: Very good. Uy, nasa ano ka, no? Nasa Mindanao ka, di ba?
0: Yes po.
1: Nasa Bukidnon. Yun, no? Penge pineapple.
0: Sige po.
1: Yun, no? Meron akong pineapple pag uwi ni John Vincent. Anyway, John Vincent, may gusto ka bang batiin ngayong hapon na ito?
0: Binabati lahat na mga FMR squad, si President Loren, si Paolo Salameya, si Felix Valdez, Will Ilagan, William Mortel, pati si Kuya Zim ng Batangas at si VP Sari Lerma.
1: You know?
0: Yan lang.
1: Ba't mo sinama si Zim?
0: Siyempre! Tumawag!
1: Ayun nga eh. Uy, anyway, may gusto ka bang mapakinggan na song, John Vincent?
0: Forever by Kenny Loggins.
1: Forever! Yep. Ano ba yung katanong? Basta yun na yun. Sige, Forever by Kenny Loggins, i-play ko yan para sa'yo agad, ha?
0: Okay po.
1: Okay, maraming salamat, John Vincent from Bukidnon Province.
0: Yay! Sana mabalik ako ngayon.
1: Yun ha? Uy, balik ka. Yung Kapite. Pineapple ko ha.
0: Okay po.
1: Sige, ingat ka. Salamat sa pagtawag. Ayan. Uy, si John Vincent, mga ka-vibes. Pauwi na galing Bukidnon. May dalang pineapple. Ano, alam niyo ba mga ka-vibes na pa, ang pineapple ay, wow, Kuya Kim Yar. Antioxidant yan mga ka-vibes. Kaya yung mga sinasabi natin, di ba kapag napapalaban ka ng mga pulutan, yung mga putok-batok, di ba binibili, uy, bili ka pineapple. Di ba pang-release kasi siya ng toxins. Yun. Okay, wait lang. Hanapin ko muna yung request. Ba yan? Anong color naman to? No, sige. Pasok natin. Hello? Hello po. Hello?
2: Hello?
1: Hello, sino to?
2: Hello?
1: Yes, sino to? Anong may paglilingkod ko? Hello?
2: I'm a bae.
1: Ayo, sino to? Si Felix Hello? Valdez ba to? Ayun, go. Pwede ka bumate, Felix. Go ahead.
2: Mila pa ang mga FMR members and officers ay Resident Lawrence, Vice Resident Missouri, Vice Chancellor Yang Bingseng, Isa William Morel, Isa Paolo Salameya, Sibing Salameya, I miss Vela. I miss... Ay... Kaya Ilay. Ay sorry lang. Sa FMR E-Hays. Ay E-Hay-E. Ay... sa... especially Ilay Wang. Ay... Mari Ilampe.
1: Ayun, no? Hello? Andiyan ka ba? Ayun, akala ko na wala ka na. Akala ko para kasi Loris na wala. Anyway, meron ka bang request sa ngayong hapon na ito, Felix?
2: Ang song request na para ay Mari Ilampe. Yung lang, yung reality.
1: Reality. Sino yung kumanta?
2: Richard Sanderson.
1: Ah, okay. Yon Richard Sanderson. Oh, sige, wala problema. Felix, ibiplay ko to after, ha?
2: Mami, ito yung song na yan.
1: I-dedicate natin kay Ate Marie. Yun, no? Talaga. Walang problema. Thank you so much sa pagtawag, Felix Valdez. Ayan. Magkano kada call? 500? O game! Hello?
3: Hello?
1: Hello? Good afternoon. Yes po, good afternoon po. Magkano po?
3: Ano po? 1,000.
1: 1,000? Wait lang. 1,000 daw, te! Dami parcel mo ito ni ate. Sabi, walang pera.
3: Nagtatanong pa ng presyo ng tawag.
1: Hindi, akala ko kasi merong presyo eh.
3: Sobrang init ngayon ah.
1: Ayun nga po. Sino po sila?
3: Richard.
1: Ayun, si Kuya Richard. Gandang hapon, Kuya Richard ng Nueva Ecija.
3: Kami yung always yung tagapakinig dito.
1: So, yun po.
3: Saturday and Sunday. Lagi kami nakatune in sa'yo.
1: Ayun, Kuya. Kuya, may gusto ka bang batiin?
3: Meron. Yung mga kaibigan ko dito nakikinig ngayon, na lagi raw po silang always nakikinig. Kaya lang, pagdating daw po lang Sabado, yun po nila alam ko hanggang anong oras eh. Hindi ko kasi ako, masaka ako, magpatawag ako, lang kung saka nakatune in ako sa kanila. Yun na yan. Hanggang anong oras po kayo na, no? Ng Saturday.
1: Sabado yung programa ko, 6 p.m. to 10 p.m.
3: Ayun.
1: Sa gabi.
3: Pag Saturday, alam ko ka pag Sunday, 2 p.m. to 8 p.m.
1: Tama.
3: Mm-hmm. Ayun. Yung mga kaibigan ko rito, katulad nga, yung mga kinig ngayon, malakas daw po yung radio nila habang sila nag-ilibak, nag-dalaki na eh. Ayan, binabati ko sana, may manado sa inyo, may matalo.
1: Ayun naman so, pala.
3: Inom tayo, mga kaibigan ko.
1: Yun, no? Maraming salamat sa pakikinig.
3: Yung tito ko po rito na nakikinig po ngayon, habang nagkakapis, sobrang po init niya yun. Tapos yun po, yung isa kong kapitbahay na naglilinis, na naglilinis dito ngayon, nag-alam mo siya. Kaya na rin, magandang hapon.
1: Yun, busy-busy sila habang nakikinig ng soundtrack ng buhay mo. Okay yan.
3: Nakikinig po yung radyo. Ayan, nandito ko sa radyo, Binabati na kita. Nakita lang kita.
1: Yun, no? Ay, Kuya!
3: Tapos, meron yung... Meron na pong request.
1: Sige, Kuya, go. Ano yung request mo?
3: Can we start all over? Ayun ata yun. Yung kay Jose Marichan.
1: Yung kay Jose Marichan.
3: Opo.
1: Okay. Sige, hanapin ko para sa'yo, ha?
3: Can we start all over again? Pag wala po ito, na lang, Sharon Cuneta ni In Between Walang Ningning.
1: Okay, sige, walang problema, ha? Pero i-play ko to para sa'yo, okay?
3: Papa, sige pa. Kung ano po yung meron dyan, yun na lang po.
1: Sige pa. Maraming salamat, Richard, sa pagtawag!
3: Papa.
1: Okay, yung mga kabibs.
3: Salamat po. Magkarinig ka po rin tayo sa Sunday at Saturday. Tawag po rin ako.
1: Sige pa. Maraming salamat kayo, Richard, ng Nueva Ecija. Ayan, nag-request na ng kantang Can't We Start Over Again by Jose Marichan. Si JMC. Anyway, mga kabibs, oras natin 4:34 na po ng hapon. Kung ikaw, meron kang gustong batiin on air at manalo rin ng instant request, magmula sa mga tutugin ng 70s, 80s at 90s, tawag na 0954-406-1967. Siyempre, dito lamang yan sa 92.3 FM Radio, Kavibes ang lupit.
4: 92.3 FM Radio,
5: Kavibes
6: ang lupit!

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatog sa atin ng 7 VP Choice Awards. DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit. Mga Ka-Vibes, awitin mula kay Jose Marie Chan, Can't We Start Over Again? Uy, oras natin ha, oras natin. I-check mo na yung oras, baka sakaling kailangan mo nang bumili ng pang-merienda. 4:45 PM na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Karen G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
6: Too hot to handle yan.
5: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip, malupit.
7: Ang lupit.
5: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes. FM Radio, Good Vibes!
7: Ang lupet!
5: Sa soundtrack ng buhay mo!

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FM Radio.
2: Kavay!
0: Ang lupet!

0: Track ng buhay mo.
1: Ang lupet.
2: Kabay.
0: Ahoy mga ka-vibes, oras natin 5:18 PM at syempre ito po ang programang
3: Soundtrack ng buhay mo,
0: kung saan ikaw ang main character. Sa mga requested songs mo ng mga 70s, 80s at 90s, or kung ano man yung mga kanta na talaga nagpapalambot ng iyong puso, yung nagpapa-feel sa'yo ng nakaraan, yung mga feeling mo akala mo wala na pero andyan pa pala. Diba? Yung mga feelings na bumabalik. Ayan, dami mga ganyan, no? Kapag iisipin mo na lang, ayaw mo na, pero gumugusto pa. Di ba, kuya? Anyway, para kayo tumawag, 0954-406-1967. Pwede rin mag-text sa kung walang pantawag. 0927-384-8639. At syempre sa ating 92.3 FM Radio Manila Facebook fan page. Ayan po, pa ano na lang, no? Pa-follow. Tsaka ako rin, follow mo na rin ako, DJ Pogi El Kasim. Huwag ka na mag-expect, basta yun na yun. Eto si Sai Acoba, nakikinig pala siya. Ayan, nag-request siya ng kantang Dream About You. Ah, katapos na ng kanta, sana napasaya kita for this afternoon. Maraming salamat sa pakikinig. At tsaka, eto, meron din dito, nasa na yun. Ayan. Ayan, si Ate Altaza Herrera Sino Cruz, dyan sa Sino Cruz and Herrera Family at Bautista, dyan sa Pangasinan. Nakinig sila sa programa natin at syempre, maraming salamat. Ang request na kantang, kahit anong kanta ng The Beatles or ng Girl. O, sige, walang problema. Ako ang bahala. I-play ko yan para sa'yo. Ito naman si, ito, si William Ortel. Request na kantang In My Dreams. Kanina, play lang natin yan. Sana naabutan, ha? Maraming salamat. At si Ate Mary Dulay. Uy, good afternoon, ate. Maraming salamat para sa pagtawag kagabi, ha? Hindi ko makakalimutan yun. Kinabahan si ate. Bakit? Anyway, eto meron pa rito si Randy Santisas. Ayan, bati daw kay Emilio Gutierrez. Ayan, no? Nang Sampaloc, Manila. Uy, mga taga Sampaloc, Manila. Hello po. Sana hindi maasim. Kapag maasim, kailangan maligo. Okay? Eto naman, request naman siya ng kantang You're All I Need by White Lion. Ayan, no? Kala ko, ano, great taste. Ay, iba yun pala, sorry. Sige, play natin yan para

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
0: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes! Sa Soundtrack ng Buhay Mo!

0: Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo!
3: Smart 2!
1: Smart Dishwashing Paste ko!
3: Smart 2!
1: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
3: Smart!
1: Tanggaling for everyday!
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
1: Tanggaling-galing mo!
3: Smart Dishwashing Paste!
2: Heavy-duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa ating ng 7 BB Choice Awards!
6: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa

0: 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: Ang lupet.
3: The vibes.
4: Hoy mga ka-vibes, oras natin na 5:52 na. Ayan, malapit na mag-alas 6 ng gabi at syempre ito pa rin ang ating programang
0: Soundtrack ng buhay mo.
4: At dahil paalas 6 na mga ka-vibes, alam ko yung mga ka-vibes natin dyan talagang nag-asikaso ng kanilang mga bilihin, yung mga tinitinda. O check nyo na muna, baka mamaya kulang-kulang na yan. Tsaka sabi nga nila mga ka-vibes, sa ating mga tindera-tindero dyan, ikaw ate na nagtitinda ng manok at saka ng baboy, basta tama ang timbang, babalik ang suki, no? Tama naman yun. Tsaka kung tama ang sukle, babalik ang suki. Ayan, isa pa yan. Kasi baka mamaya, hindi, binigay ko na yung 50 sa'yo. Hindi pa pala. Diba? E so ikaw ate, no? Basta nakangiti ka kapag nandyan yung customer. Diyan si ate na nagtatanong, ate, ilang magkano kilo nito? Huwag mo naman sinisimangutan. Smile! Ganda-ganda na smile mo, ate. Kamamaya, maging libre yung baboy. Tsaka alam mo, pumunta ka sa mga sa palengke dyan. Pogi, ilika rito. Sige, wait lang, paano ko nakilala ni ate? Ayun, pag-uwi ko, lahat ng dala niyang petsay, nasa akin na pauwi. Pogi daw eh. Ang hihilig ng mga ka-vibes natin dyan sa palengke, no? Uy, ganda! Uy, pogi! Gaganyan yan. Tignan mo, ubos yung paninda. But anyway, sana okay naman kayo. Sana nag-enjoy naman, no? Ano po kahit na medyo maraming ginagawa, mas maganda pa rin kung talagang kayo po ay nasa good mood at saka nasa good vibes pa rin. Kaya yung mga tugtugan natin dito is talagang para sa inyo. Anyway, eto meron nag-request dito. Isa sa mga barkada ko din. Aba? College! Eto, college! Batchmate ba tayo, pre? Parang batchmate, no? Tama ba? Ayan, batchmate ko to. Nung college. Anong, gusto ba sabihin ko yung taon? Thank you so much pala, pare Chris. Isa sa ating mga friends na nakikinig ngayon sa ating programa. Request siya ng kanta mula sa Sugar Free. Ayun, sige lang problema. Go, well, lakas mo sa akin eh. Ako lang naman hindi malakas sa'yo. Charot! Sige na, patutugin natin ito mga ka-vibes. Siyempre kung kayo, kung gusto niyo po na manalo ng instant na pabate sa inyong mga ka-vibes na nakikinig, at pwede rin po kayong tumawag para manalo rin ng instant request right away. Ayan, tawag na kayo 0954-406-1967. At siyempre dito lamang yan sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Dito lamang sa 92.3 FM Radio, ka-vibes ang lupit. Oras natin, 5:55.
0: 92.3 FM Radio,
3: ka-vibes
2: ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
0: Hoy mga ka-vibes, oras natin 6:25 PM at syempre ito na nga yung oras na para kayo rin ay mag-asikaso na kung kailangan ng umuwi dyan sa magagaling sa inyong mga tindahan, yung mga nasa palengke, or kung gusto pang mag-extend, syempre alipin tayo ng salapi. Pero sana mga ka-vibes, no, mag-iingat po ang lahat, lalong-lalo na sa mga ka-vibes natin na mga inulan matong hapon na ito. Eh medyo may mga nakikita akong mga lugar kung saan eh baha. So mga ka-vibes, ganito yan. Dahil alam naman natin na talagang eto na, bumabalik na yung season, no? Ng mga pagbaha sa mga lugar-lugar, maglakas na buhos ng ulan. Kung kayo man po, eh kailangan lumusong sa baha. Hindi may iwasan yan, ha? Pero sana lang, no? Remind natin na marami pong nakukuhang sakit sa paglusong sa baha. At syempre, yung hindi naglilinis pagka-uwi ng bahay. So ganito yan, kung wala kang bota, so usually man, bota ang kailangan dyan para hindi kayo mabasa or hindi kayo ma-infect. So kung hindi talaga kinakaya or hindi kakayanin pagka-uwi sa bahay, hugas agad ng parte ng katawan kung saan po nabasa or saan umabot yung baha, at gumamit po ng sabon panlaba. Ako, ewan ko ha, parang nung bata ako, yan ang parating sinasabi sa akin ng nanay ko. Kapag, oh, lumusok ka sa baha, di ba? Gawin mo, punta ka sa CR, maglinis ka. Tapos alcohol. Yan, para ma-disinfect, ha? Tsaka syempre, kung may mga, sabihin man natin, may sugat kayo sa paa, pasintawi po sa mga kumakain, pero syempre, kung may sugat dyan, may opening sa balat mo, tapos lumusok ka sa baha, delikado po yan. Kaya wag po tayo masyadong papakampante. Sabihin natin, de, okay lang. Bahalang naman yan. O mga ka-vibes, ha? Reminder lang po. Dapat, mas nag-iingat tayo. Dahil ang mga sakit ngayon, medyo hindi na siya yung mga simpleng sakit lang katulad noon. Okay? At syempre mga ka-vibes din natin, na mga nasa kalsada ngayon, mga drivers natin, yung mga pasahero, hello po sa inyo lahat. DJ Pogi Alcacid po. Send na lang po ako GKS. Baka naman, no? De, joke lang. Public service reminder lang naman. Ko naman. Nanghingi ng abuloy, no? O kahit piso-piso lang dyan, no? Awa na lang.

0: Talaga. Anyway, 6:27 na po ng gabi at syempre, kasama niyo po ako, DJ Poggy Alcacid, hanggang alas 8. Ba, syempre yung mga tugtugin niyo dyan na talagang pangmalakasan yung mga nagpapaalala ng mga masasaya, nagpapaalala ng heartbreak. At syempre yung mga pampa-inspire ng mga tugtugin, yung mga tipong napakinggan mo, kahit masama yung araw mo. Pero good vibes ka, di ba? Ano ba yan? Anyway mga kabibs, sige. Ito, patutugin natin to para sa inyo mga kabibs. Wala naman yung mga klase ng mga kanta na mapatanong ka. Lahat naman ginawa ko. Lahat naman inalay ko. Buhos! Di ba? Yung sabi ni Foreman, buhos daw eh. Buhos din ako. Hinalo ko pa nga. Pero syempre, darating sa punto na magtatanong ka. Saan nga ba ako nagkamali? Ano ba yung mga pagkukulang ko? Minsan sa sobrang sakit, hindi ko alam kung saan ako masasaktan eh. Joshua Garcia yan. Diba? Patanong ka kung saan ka nagkamali. Ano nga ba yung mga pagkukulang mo? Bakit mo ako sinaktan? Achie, bakit mo ako iniwan? Ganun ang mga bagay, diba? Kaya sige na, patutugin natin to para sa lahat ng mga sawi. Para sa lahat ng mga iniwan. Sa lahat ng mga nawalan. Ito para sa inyo. Siyempre dito lamang yan sa soundtrack ng buhay mo dito sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet. Oras natin, 6:29.
1: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes
3: ang lupet!

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: right. 92.3 FM Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Soundtrack ng buhay mo.

0: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes. Mga Ka-Vibes, awitin mula kay Celine Dion with To Love You More. Mga Ka-Vibes, ha? Siyempre kayo pa'y nakikinig sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Kasama niya DJ Pogi Alcacid hanggang alas 8. So meron pa tayong isang oras later sa ating programa. Pero anyway, oras natin na 6:47 na po ng gabi.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahan puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, KG. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio.
0: Good vibes.
1: Dito na ang Ultimate Pampagood Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin to, mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
3: Good vibes.
2: Ang lupet.

0: yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka Vibes.
2: Ang lupet.
1: Sa soundtrack ng buhay mo.
3: Buhay mo.

0: Soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
0: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin, 7:50 na po ng gabi at syempre ito pa rin ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Syempre kasama si DJ Poggy Alcacid na kinakailangan na munang magpahinga. Grabe no, for the 6 hours nakasama niyo ako mga ka-vibes. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama, mga tumawag, mga nag-request, kahit na nag-ano, nag-text at saka nag-chat. Thank you so much ha. Iba kayo. Iba yung suporta nyo every Saturday and Sunday sa ating mga programa. Pero syempre hindi nagtatapos dyan ang ating mga programang hatid sa inyo magmula naman Lunes hanggang Biyernes. Kaya pakinggan nyo to.
3: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaligi. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
4: Too hot to handle yan.
3: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip, malupit.
1: Ang lupet.
3: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
0: So yun na nga mga ka-vibes ang ating mga programa na hatid namin sa inyo magmula naman Mondays hanggang Friday. Siyempre sisimulan niyan ng Tambalang Kuli Tandem, DJ Joko Loco and DJ Mama Mia para sa programang Good Vibes, Good Morning. Susundan naman niyan ng Favorite Vibe, DJ Kiko Kalikot and DJ Alex. Alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali. Susundan naman na programa ni DJ Cathy G para sa Love Me Cathy G. 12 to 3 p.m. yan. At ang Home of the Stars, DJ Jai Ho and DJ Chloe para sa programang Banana Crew. 3 p.m. hanggang 5:30 p.m. At syempre 6:30 p.m. naman hanggang 9 o'clock. Kasama naman natin si DJ Kim Trivia and DJ ID para sa programang Too Hot to Handle. Hot issues na hindi na pag-uusapan, pero pag-uusapan yan. At syempre, 9 p.m. naman hanggang alas 12, DJ Main para sa programang Main Event. At yan po ang ating official radio schedule ng ating mga weekdays na mga pasabog na programa para sa inyo mga ka-vibes. O siya, sige na, ako muna'y magpapaalam pansamantagal. Pagbabalik po ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo para sa ating Sabado Nights Edition, 6 p.m. hanggang 10 p.m. kada Sabado yan. At syempre Sundays naman para sa ating 6K Marathon, alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. O sige na, ako yung papaalam na. Kumain ka na, huwag kong pababayaan ang sarili mo at mag-iingat ka. Kind words magmula kay DJ Poggy Alcacid. O siya, sige na, ako yung papaalam at pag-iwan ng isang awitin para sa mga taong that should be me. Siyempre dito lamang yan mga ka-vibes sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet. Bye. Ingat ka.

0: Radio ka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes!

miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibe!

0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station.

0: sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaki G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: baby Yoko Vibes on the bed.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Gabibes!

Don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: Busog na busog, oh. Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes,
2: good morning.
0: Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk.
2: Love me,
1: Kaji. The home of the stars,
2: Banana Crew.
1: Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
3: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!

0: Radio Kavites ang Lapit!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kavites!

But don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio.

0: sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kag pamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa ating ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin itong mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good.

0: sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kati G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

Don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Magi-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

at Miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Kaba!

0: Yoga Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Go Vibes!

0: Shirley.
1: Pumitin yung pampagising DJ Mama Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning. Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
4: Ang lupet! Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Favorite pamagising sa morning, ang mabubulabog ng kaluluwa mo ngayong umaga na po. Ang kulitan mo sa umaga, ang mga makumakaripa sa tawa, pero ang araw maariba si Mama Mia.
7: Kaya sama na siyempre ang DJ. Pwede mo kulitin, pwede mo karutin, wag mo lang haharutin. Joke Loco is my name, baby!
6: At ka-vibes, ito na ang programang Good Vibes, Good Morning. Siyempre ngayon ay Lunes, May 18, 2026.
7: Ang bilis naman. Konting taste na lang yung sobrang init. Magtatagulan na naman.
6: Totoo. Ay kagaya nung weekend, di ba? Balita ko. At nakita rin talaga natin ano sa social media na may mga kabi-kabilaan na naman pagbaha. Kabi-kabilaan na naman na malalakas ang ulan na nararanasan ng mga ka-vibes natin. Na, lalo dito sa may Metro Manila.
7: Yeah. Tawag doon ay localized thunderstorm.
6: Really?
7: Wow! Hala, nasisis lang kasi lasing yung kapit-bahay namin. Yan yung kwento yun.
6: Ano ba yan? Ang hirap kasi nakapit-bahay mo, nag-i-English. Pero ito na nga, para mas lalo pa sumaya ang morning mo, ano, ka-vibes, bago pa tayo ulanin dito ng kung ano pa man. Abay, ito na ang inyong katanungan na para sa ating
8: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
6: Question of the day.
7: Question of the day, ka-vibes. Kung may ililibre ka ngayong summer, sino ang gusto mong ilibre?
6: Gusto ko ilibre. Alam mo nung Friday, ang katanungan ilibre din. Tapos ngayon, ilibre na naman. Medyo namimihasa na kayo, ha?
7: Puro ka na libre, ha?
6: Puro ka na libre,
7: ha? Masama din, puro libre, ha? Dapat yung isa na lang.
6: Medyo nakakarami ka na, ha? Hindi, sige, ikaw nga, DJ Joko Loco. Total, tatlong araw pa lang naman makalipas ng sweldo.
7: Kung
6: baka
7: may
6: naman
7: ililibre ako ngayong summer bukod sa family ko, siguro si Sir Ares tsaka ikaw, tapos lahat ng DJ sa FM Radio. Ang lahat ng listeners. Lahat ng tao sa earth, ililibre ko ng prayer. Para ano?
6: Walang yaka. Wala ko naman pagkain.
7: Ay, ano ba? Pagkain ba?
6: Sige na nga, siguro naman nakakabusog yung prayer, ano? Uy, palay natin, di ba? May mag-abot ng pagkain.
7: Oo, di ba? Madadala sa dasal yan. Correct. Masama ugali yan, magbabago yan dahil sa prayer. Dati hindi namimigay ng ulam. Mamimigay ng ulam yan, pinagdasal mo eh.
6: Dating nanunungkit ng sanga ng malunggay ninyo, magpapaalam na yan.
7: Yeah.
6: Ay, ganun, sa akin naman, bukod sa pamilya, siguro, sige na nga, kayo na nga lang.
7: Copy paste.
6: Sige na nga, kayo na
7: nga lang.
6: Yung prayers na lang din. Ay, naku talaga. Ito, kami, huwag nyo kami niloloko ngayong ubus na yung sound namin, ha. Dami na namin na bayaran. Tapos, may magpapalibre pa. Masyado na kayo, ha?
7: Okay lang kung babawasan ni Mama Mia yung ano niya, yung 50,000 sa bag
6: niya. Oo, diba? If pinapatubo nga natin yung paano tutubo kung puro kayo palibre.
7: Tama, diba? Pinapautang mo ba yun?
6: Medyo, pinapaikot. Pinapaikot!
7: Pautang ng lima mo. Meron ka ba dyan?
6: Okay na yung pera paikutin kasi ibang tao, diba?
7: Oo, tama-tama naman yun.
6: At is tutubo ka pa, yayaman ka pa.
7: Paikutin mo kasi yung may gusto siya, pinapaikot mo.
6: Totoo yan.
7: O yung may gusto sa'yo. Pinapaikot, tapos yun siya pinapakisuyuan.
6: Pinapakisuyuan. Kala ko kung ano. talaga tayo. Pero ito, masalo ka maliliwanagan at masalo ka mabubuhayan ka vibes dahil hanggang alas 8 ng umaga nyo pa kami makakasama. Pero bago yan, sumagot na rin kayo sa ating question of the day na posted na rin sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. At mamaya pwede natin mabasa yan. Syempre sa pagbabalik ng inyong favorite mabagising sa morning, ang programang Good Vibes!
7: Good morning! At ito na ang unang kamada. Na...
6: Wala pa ba? Excited!
7: Kasi parang tingnan natin pa tulog pa sila. At least, magugulat sila. Ay, talaga.
6: Hindi, niya. Dahil kasama pa rin nila. Kanila kulit tandem sa uwaga. Ang mamamukumakaribas ng tawa. Pero ang aura maariba, si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
7: Bang, baby!
6: At dito lang yan sa Bet na Bet kasi
7: ang Lupet
6: at 92.3 FM Radio.
7: Kavibes!
6: Ang oras!
7: Oras mga Kavibes at 425. Perfect!
6: Para grope!
7: Tama!
6: Really?
7: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
4: Ang Lupet!

0: 오빤 강남스타일.
1: 93.3 FM Radio.
2: Go vibes.
3: 앙 로펫.
1: 앙 이넷.
4: ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
3: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pampabulitin yung pampampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gabi
3: pati lang. Gas ay tumaas!
2: Lahat yan, ano ha? Lahat yan parang nangyayari ha?
3: Yung... Totoo.
2: Pero gusto yung spaghetti.
3: Gusto ko yung spaghetti okay, tuloy. Oo, pero speaking of tumataas talaga, Diyos ko, wow! Ito na naman. Meron na naman tayong aabangan o i-anticipate mga ka-vibes na price hike, ano, effective po ito tomorrow o bukas. What? Tuesday, May 19, 2026. Pero syempre, Monday pa lang naman ngayon. Abay, para alam nyo na at least, di ba? At least.
2: At least.
3: Oh, at least. Asahan po natin, ano, na... Bukas na mga ka-vibes, asahan natin.
2: Bukas pala to.
3: Oo, na ang gagalaw po na presyo bukas ay yung diesel na tataas po ng 2 pesos hanggang 2.50 pesos per liter pala.
2: Oh.
3: Tapos ito namang gasolina ano ay pwede po magtaas ng 0.75 cents to 1.25 pesos per liter.
2: Nakabaw! Puro na lang ganyan. Ayoko na sa Pilipinas.
3: Oo, kasi gasolina gamit mo. Ano? Pero noong nakaraan, ang saya-saya mo. Dahil hindi tumaas yung gasolina.
2: Talaga.
3: Ay, nako. Pero ayan mga ka-vibes, asahan lang natin na may konting paggalaw sa presyo po nitong produktong petrolyo na ito.
2: Oo.
3: Pero
2: ay, sa big three yan, sa big three oil companies.
3: Oo, kahit pa paano, di ba, maliit lang yung paggalaw. Pero sana malaki yung rollback sa mga susunod na linggo. Yan ang abangan natin ulit mga ka-vibes.
2: Makahanap nga ng mas mura. Sa iba kasing independent oil firm, siya, mas mura siya.
3: Mas mura nga.
2: Oo, kaya makahanap nga.
3: Lalo din sa mga ano-ano, yung probinsya pa, dun mo maano ko paano ba probinsya parang sa Calabarzon ayan
2: dati mura sa may ano saan ba ako papunta noon basta may part ng Patrese Martires noon mura dati pero sa ngayon halos pare-parehas na lang din
3: mapapamura ka na talaga Ito na nga, no, mga ka-vibes. Bukod dyan, abay, pinapaalala lang natin sa mga babiyahe nating mga ka-vibes, lalo na yung mga may sasakyan. Bawal po lumabas ngayong Lunes ang mga plaka na nagtatapos po ang numero sa 1 and 2, 1 at 2. Kala mo, nagbibingo lang, ano?
2: Lunes kasi ngayon, ka-vibes, kaya ganun.
3: Tama, 1 and 2. Kaya naman, abangan nyo na lang, ano, kung kailangan nyo talagang gamitin ang inyong sasakyan, kailangan nyo umalis ng bahay. Abay, pwede pa naman kayong lumabas mula alas 10 ng umaga hanggang 4:59 po yan ng hapon.
2: Oh, may kilala nga Mamma Mia at mga ka-vibes. May sakyan siyang ano, pero nag-commute siya.
3: Really?
2: Kaya mas komportable, nakakaidli pa.
3: Totoo yan. Siyempre kasi kapag ikaw yung magdadrive, bawal ka talagang tutulog-tulog.
2: Oh,
3: bawal kang pabanjing-banjing sa kalsada kasi makakadamay ka ng iba.
2: Oo, totoo yan. Naman yun.
3: Pero ayan na mga ka-vibes. Ilan lang yan sa mga update natin na sa umaga na ito. Sa oras sa 4:48 ng umaga. Abay, huwag kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy pa rin ang Good Vibes dito sa ating programa sa Good Vibes!
2: Good morning!
3: Hanggang alas 8 tayo kasama ang inyong ulit tandem sa umaga. Ang mama kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mamma Mia.
2: At syempre kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Baby! At ito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet na 92.3 FM Radio.
2: Good Vibes!
3: At oras!
2: Oras natin mga ka-vibes at 4:48. Perfect!
3: Crop it!
2: Tama.
3: Really?
1: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
4: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? Eh di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Bida-bida ka na naman.
2: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang lupet.
4: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na. Ang energy booster nagigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.

0: like a Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Pumunta na ng bahay, nakapamili na. Sa bahay pala, nagbabagsakan na kasi nga, tulog pa yung mga bata.
3: Hoy,
0: ano ka? Babagsakan mo, kaldero.
3: Akala ko, tulog na ba ang mga bata?
0: Ay, grabe naman yan.
3: Iba pala yun.
0: Sorry, I'm trying to know what you mean.
3: Alam niyo, maganda yan, ano, mga kabayan. Aralin niyo nga yung rap namin para i-do-it natin.
0: Tapos i-request niyo dito.
3: Hindi, sige nga, mag-TikTok do it nga tayo. Ganun.
0: TikTok? Ah, sige, sige.
3: Tapos pakanta namin sa inyo yung rap namin.
0: Sige.
3: Tapos na, ganun.
0: Oh, tsaka yung isang mga ito, yung ano yan.
3: Yung good vibes, good times. Sige, tingnan natin. TikTok do it tayo. Diba? Eh, ito na nga mga ka-vibes. Abay, kahit hindi namin kayo ka-duet sa segment na ito, abay, masisigahan naman kayo at maliligayahan dahil unang kamada na ng inyong mga kapalaran para sa
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, ka-vibes, ang unang kabada ngayong May 18, 2026 na inyong hulala para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at maninig! Ngayong araw, may tatanggihan kang pagkain dahil malalaman mong sa kinaaayawan mong tao ito manggagaling.
0: Oh.
3: Sabi ng mga tala, abay ikaw ang bahala, ikaw rin naman ang gugutumin.
0: Oh, malay mo naman yung taong ayaw mo, yung ayaw mo o hindi mo gusto, di ba?
3: Eh, baka naman peace offering.
0: Peace offering. Oh, oh, baka nadamihan lang ng bechin nung ay, ano ba? Ay,
3: baka may bechin. Walagya, tapos maghulat ka, no? Sarap, tapos mumubula na yung bibig mo.
0: Tapos inaanto ka na, no?
3: Taurus, may mangyayari sa buhay mo ngayon na papapasabi ka ng buti na lang.
0: Oh, at least kung, may mangyayari.
3: Kung ano man yan, dapat mo yung ipagpasalamat dahil inilayo ka niyan sa kapahamakan.
0: Ah, ganun pala yun.
3: Buti na lang.
0: Buti na lang.
3: Buti. No, Gemini. Kung single ka, gusto lang ipaalala ng mga tala na huwag puro trabaho. Try mo rin lumabas at magpa-cute para magka-jowa ka. Ah, pag may asawa ka na, i-jack na lang sa bahay ninyo.
0: Oo,
3: hindi magpapa-cute ka pa sa iba. Kaya walang jowa yung iba, dala-dalawa yung kinukuha mo.
0: Oo, di ba? Dapat sa kanila, sinolo mo na eh.
3: Oo, di ba? O Cancer! Cancer, may taong hotdog. May taong inalis na ang tadhana sa buhay mo. Pero binabalak mo na naman papasukin sa buhay mo na naman.
0: Oy!
3: Tarong ng tala, sure ka na ba sa ginagawa mo?
0: Diba? Pinalabas mo, pinapasok pa. Oo. Pagkanta lang, buksan
3: sa mo, papasukin ako.
0: Mulaklak para sa iyo.
3: Ay, nako, Leo!
0: Leo!
3: Leo, Leo, Leo! May titingin ng masama sa'yo ng isang estranghero. Ingat lang dahil posible nitong dukuti yan na ang cellphone mo.
0: Diba? Titingin sa'yo ng masama? Yung parang...
3: Akala mo kung ano dudukuti niya?
0: Grabe na.
3: Cellphone pala.
0: Oh. Nakatingin sa'yo ng masama, may dinudukot siyang kulangot.
3: Hoy!
0: Sama ang tingin nito.
3: Oh, medyo malagkit yun, ha? Malagkit pa sa kanin.
0: Hoy!
3: Hoy!
0: Pinitik, no?
3: Virgo!
0: Virgo!
3: Virgo, papasok ang inaantok pero huwag kang mag-alala dahil ang ugat mo hindi pa naman daw puputok.
0: Hoy! Hindi pa, buti naman.
3: Buti naman. Buhay ka pa, ibig sabihin.
0: Hindi pa puputok.
3: Sa araw na to.
0: Pero papunta na doon.
3: Hoy! At yan ang una kamada ng inyong mga kabalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin na bay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito po ang inyong lingkod. Ako si DJ Mamma Mia at si DJ Joko Loco. Ikis mo na lang sa baga. Here we go now.
0: Let's go! Eto na nga ka-vibes.
3: Uh-huh.
0: Habang binibuelo mo yung higop ng kape.
3: Eto,
0: alam mo ba mamamiya mga ka-vibes? Yung sabi ng DOE,
3: uh-huh,
0: in-inspection daw yung mga palyadong power plant nila ngayon.
3: Really? Saan yan?
0: Dito yung binabantayan nila actually ng DOE, ng Department of Energy, yung mga, lahat ng mga pasilidad at saka operasyon, kasi alam naman natin na yung kuryente ngayon, uh-huh, diba? Yung maintenance operation mga planta ng NGCP o National Grid Corporation. Uh-huh. Upang masigurong hindi maulit o kung hindi man ay mabawasan ang nararanasang pagnipis ng supply ng kuryente nitong mga nakalipas dito sa Luzon, ha? Kasi nagkaroon ng rotational diba?
3: Brownout.
0: So parang ito yung ano, parang kailangan nila bantayan.
3: Totoo. At
0: dahil, oo.
3: Oo, at share ko lang din kay Didi ninyo tinatanong mga kabayan.
0: Magkano ba yan sa'yo?
3: Hindi, ngayon linggo daw na ito, posible pa rin daw po magkaroon ng mga brownout dahil kagaya nga niyan, isinasaayos DOE o may magkakaroon din ng maintenance. Ang ilan sa mga, tawag dito yung mga...
0: Planta.
3: Pagdating po sa supply ng kuryente. Kaya mga ka-vibes, stable naman na ang supply dito sa Luzon, pero kailangan pa rin daw magkaroon ng maintenance o kaya naman na tawag dito, pag-check ka doon sa mga planta para masiguro na talagang okay
0: diba
3: yung ating supply.
0: Totoo
3: yan,
0: naman.
3: Distribution.
0: Maintenance.
3: Tama.
0: Para yung ininom maintenance, kailangan talagang naandyan lagi sa'yo yan para maayos yung kalusugan mo.
3: Totoo.
0: Kaya nang gumamit kami...
3: Pwede. Diba? Kayo na lang talaga ginihintay, ka-vibes.
0: Tagal kasi.
3: Ayun ako talaga. Pero ayan na mga ka-vibes, wag lang kayo mabibigla kasi baka mamaya, syempre, baka nakakainit talaga ng ulo yan dahil mainit sa katawan, malagkit, walang kuryente. Pero wag kayo mabibigla kasi at least alam nyo na baka magkaroon ulit ng mga rotational brownout. At
0: kaya,
3: least alam nyo na.
0: Huwag mabibigla, ha?
3: Makakasama
0: natin. So, ganun yun. Kailangan kasi mabantayan yun. Kasi ang ibang klase yung init. Alam mo ba yung heat wave, ha? Grabe. Yan. Pag nakamotor kasi, kami, alam mo yung biglang tatama sa'yo yung maalinsangan.
3: Totoo. Yung buga.
0: Oo. Yan. Grabe yung alam mo, sabi ko, sana nga yung daan. Nakalimutan ko yung daan.
3: Gusto yung gumagano din si DJ Joe.
0: Kung tama ng yung init na kakaibang init, nakakalimutan ko sa'yo ang dadaan.
3: Oo, talagang nga mainit ang buga sa pagmumukha ng ating mga
0: motorista.
3: Kahit
0: electric pa na.
3: Totoo yan.
0: Sa bahay ka na, ganun
3: po din. Correct. Naku, kaya mga ka-vibes, ang pananggalang talaga natin dyan ay maraming tubig para matapos natin itong summer na to na lahat tayo ay humihinga pa. Kaya naman na alagaan ng inyong mga katawan, yan ang lagi natin paalala, uminom na maraming tubig, at saka kung hindi naman kinakailangan lumabas sa oras sa katirigan ng araw, huwag ka na muna lumabas.
0: Ito makwento ko lang kasi mamamiya kahapon, tahali yun grabe, as in, bumili lang ng ulam kami, tapos pagdating sa bahay, iba na hilo ako kasi sobrang init, tirik nga.
3: Totoo yan, at saka parang pag pumasok ka agad sa bahay ninyo, no, pagkatapos mong lumabas at natutukan ka talaga ng sinag ng araw talaga, parang nagdidilim yung paningin mo, hindi siya joke, pero totoo talaga. Ay nako, kaya mga ka-vibes, mag-ingat kayo, ha?
0: At, tubig!
3: Tubig! At syempre, abaya, good vibes lang, dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating kasiyahan dito sa inyong favorite pag-isig sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
3: Makakasama niyo pa rin ako ulit, under ninyo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba, si mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: I'm the Bet!
3: 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes! Ka-vibes! Habang itong ngungungungun na si Joko Loco. 23 minutes makalipas ang alas 5 ng morning. Perfect!
3: Para grabe!
0: Tama!
3: Really?
0: Yay!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!

nakipagkikipahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung

0: 93 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Din, be. Ano, walang pasok. Sana na lang.
0: Grabe naman yan.
4: Oo.
0: Hindi, baka naka-work from home.
4: Ah, baka naka-work from home. So, judgmental na naman tayo.
0: Ah, isa tayo na naman yung mali.
4: Tayo na naman yung mali. Kami na. Okay. Eto na nga. Hindi tayo magkakamali dito kasi mga ka-vibes, eto na ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran na para sa
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na mga ka-vibes, ang pangalawang kamada habang nangungungo na nga ang inyong Joko Loco. Para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, kasama din dyan ang Capricorn, Aquarius at Pisces.
4: Abay makinig at manginig! Libra! Ngayong araw, bago ka mag-add to cart, mag-add to savings ka na muna. Yan ang paalala sa'yo na ang mga tala.
0: Oh.
4: Yan ang Scorpio. Lalabanan mo ang iyong nararamdaman kaysa mauwi sa hindi pagkakaintindihan at sampalan. Aba, mas mahirap yan.
0: Oh.
4: Sagittarius. May magsisinungaling sa'yo sa araw na to, pero dahil alam mong palpak ang kanyang mga argumento, abay, tuturuan mo pa siya kung paano gawin ng tama ito.
0: Oh.
4: Aba, iba ka, may tutorial pa.
0: Oh.
4: May tutorial pa, step one, ganito magsinungaling.
0: Oh.
4: Wala ka kasi. O Capricorn, mas magiging maganda ang takbo ng buong linggo na to kung sisimulan mo ang iyong Lunes na nakangiti sa ibang tao.
0: Wow, tama.
4: Oh, at okay lang yan kahit pa ikay nakangiting aso.
0: Oh, ay importante nakangiti.
4: Panigiting aso.
0: Nakita mo yung aso yung pag gumingiti yung aso yung parang pag dumarating ka. Kaya ganun.
4: Ayan.
0: Iba na yun. Iba yung ginagawa.
4: Ano ayos! Nagya kayo? Sa sobrang random ng mga naiisip mo, random din ang mga mangyayari sa'yo. At at least, hindi boring ang buhay mo.
0: Oh, at least!
4: At least! Oy, Pisces! Pisces, simple lang ha. Kakagating ka ng langgam sa iyong anes sa araw na to.
0: Ay, grabe naman tong langgam na to.
4: Totoo.
0: Sabi nga, asin yung ulan, ikaw ano eh.
4: Nagulat ka, biglang gumigiling si ano, no, Pisces. Bakit? Kinagat kasi ng anes yung langgam ko.
0: Wait lang. Oh, ayan, ako na. Grabe ka.
4: Kinagat pala ng langgam, yung anes ko. Oh,
0: grabe to langgam na to eh. Ay, wait, antik pala siya.
4: At yan, nakabuo na ganyan mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung ikay mapapahamak pa rin na bay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa wagang. Habang bumabahin si DJ Joko Loco.
0: Pagbarado yung ilong mo, ganito ka magsalita.
4: Totoo.
0: Hindi kasi kahapon, inatake ako ng ano, yung allergic
4: rhinitis.
0: / allergic rhinitis. Sarang ganun.
4: Bakit nga ba ano? Dahil ba yan sa pagpapalit ng panahon? Ganun ba yun?
0: Hindi, dahil sa alikabok sa bahay.
4: Yun lang pala.
0: Papalisot pala. Inalikabok pala sa bahay.
4: Oo, ng mga sensitibo talaga ang ilong. Alam mo, marami na rin talagang may ganyan ngayon sa mga ka-vibes natin na tipong makaamoy lang ng kunyari yung mabangong-mabango. Ayaw nila yun.
0: Oh.
4: Kasi sensitibo ang kanilang ilong pagdating sa gano'n. Nangangati ka agad.
0: Oh.
4: Tapos biglang babahingin. Buti sana kung bahing lang. Nauuwi pa minsan sa trangkaso yung mga yan.
0: Kaya importante yung ano dyan sa ilong. Yung wag pag may mga buhok-buhok dyan sa ilong mo. Importante, akala mo nakakaano, pero yun ang sumasala sa mga alikabok na ano, para hindi ka maano. Pero pag nawala na yan, tawag dito, mas madali kang magiging ano.
4: Totoo naman.
0: Kaya naman, eto na.
4: Eto na, ang ikalawang kamada.
0: Maseryosan mo ka ni Mama Mia. Ay, ano ha, sobrang init pa din ngayon.
4: Totoo.
0: Kahit ako, share ko lang ha, kahit di mo naman tinatanong Mama Mia.
4: Uh-huh.
0: Eto nga, yung sobrang init, bumababa na din yung tubig sa mga dam, mm-hmm. di ba? So, ano ba gagawin? Wala lang, share lang namin.
4: Share lang namin.
0: Sobrang init na yan, di ba? Dahil sa El Nino nga, dahil
4: totoo
0: sobrang
4: nga
0: init.
4: Pero alam ninyo, mga ka-vibes, dahil papasok na rin naman na ang tag-ulan, abay pag-pray natin din, di ba, na sana'y masalba yung water level kasi totoo. Yan ang pinagkukuhaan ng karamihan sa atin ng tubig. Abay kung bababa at sasadsad ang level niyan, di ba, mahihirapan din tayo pagdating sa pang-araw-araw nating source ng tubig.
0: Ganon yun. Di ba, bumababa na yung tubig sa dam, pero ikaw, umaapaw ka pa rin sa aking dam. Dami no! Grabe naman yan.
4: Ano sinasabi natin? Tara, magsiuwi na tayo.
0: Gutom. Gutom. Di ba, pakainit. Hindi biro yung init ngayon. Totoo. Kaya paalala lang. Although, alam naman nila ang gagawin, pero nakakalimutan dahil sobrang busy. Pero pag nagpaalala tayo, maalala nila, dapat pala talaga uminom, dapat pala umiwas sa tirik na araw.
4: Oh, at saka ayun nga, di ba, nabanggit kanina ni DJ Jocoloco na...
0: Wala akong binabanggit, Mama Mia.
4: Uy, yung sa tubig. Abayan dapat, magtipid pa rin talaga. Di ba, lalo na ngayon na tumataas din ang bilihin, ang bayarin, ang inflation rate. Yan, talagang isa yan sa mga maaapektuhan ano, pagdating sa ating mga babayaran ng ating bills.
0: May tip ka ba para makatipid sa tubig?
4: Ay, ako ano, ginagawa ko sa bahay.
0: Huwag maligo.
4: Huwag maligo. Ginagawa ko, binubuksan ko ng konting-konti lang kasi nayaan kong tumulo. Pero binabantayan ko talaga yun.
0: Wala kasi mo binabantayan, matagal na.
4: Hindi, binabantayan ko yun, inaantabayanan ko. Siyempre, hindi naman yung lakot na ganyan. May mga ginagawa din ako on the side. Ganyan. Pero kunyari, kapag aalis naman kami ng bahay, talagang nakapatay lahat yun. Pero kung nasa bahay lang naman kami lahat, talagang nakabukas ng konti yun para tutulo siya pa rin. Tapos makakaipo kami ng tubig.
0: Maganda yun kasi hindi masyado yung iikot sa, ano, sa metro.
4: Yan yun.
0: So gano'n. Pero para mas makatipid ka, di mo nagagamitin yung tubig nyo. O mag, ano ka, makiigib ka sa kapitbahay mo para sila yung magkoconsume.
4: Akala ko magwiwisik-wisik na muna sila.
0: Grabe no, pagdudupang ano yung panglalamang.
4: sa sobrang pagtitipid mo, ano, grabe na talaga yun.
0: Naging panglalamang na sa kapwa.
4: Pero ayun nga mga ka-vibes, talagang minsan ginagawa ko din yun na nagpipit lang ako ng konting-konti lang. At least diba, kapag tumagal yung oras, may tubig doon sa timba. Oo. At hindi kayong talagang nga kapag gagamit ka. Oo. Nasa ano rin kasi yan eh, nasa persa rin kasi yan ng paggamit mo. Kaya minsan tumataas talaga yung dito yung palo sa metro.
0: Alam mo naman yan yung ano. O, binigyan natin na health ng tip.
4: Diba?
0: Hindi, totoo naman yun. Well, kung hanggang umaga naman may drum kayo, di ganun lang yung para hindi masyado ano. Hindi, kung ayaw mo, di wag.
4: Correct.
0: Hindi, don't.
4: Kanya-kanyang discarte na lang talaga yan, mga ka-vibes. Pero ha, nako, kung wala naman kayo sa bahay ninyo, siguraduhin na nakapatayan, nakapiit sa close talaga ang inyong mga faucet. Tama yung faucet.
0: Para hindi, totoo, wala walang. Kasi ano din yan, kahit paano, pagod
4: din nakasahan.
0: Sayang. Oo. Tapos yung init ngayon, sobra kayo. Doon ko na-appreciate yung ano natin, yung plug natin. Ang init! Parang gusto kong isigaw habang nagbumotor ako eh. Ang init!
4: Ang init! Pero ito mga ka-vibes, mas paiinitin talaga ang hindi ang inyong mga ulo, kundi ang inyong mga umaga at ang good vibes pa dahil makakasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
4: At susunod na ang buksaan sa agahan, kaya dyan ka lang dahil ihahatid yan sa iyo ng iyong kulitantong sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aura maariba si Mama Mia.
0: At kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Jocoloco is my name, baby!
4: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang Lubet
4: ang 92.3 FM Radio.
0: Kabay!
4: Ang oras.
0: Saras, kabay! 5 na minuto. 5, 9 minutes! Before 6 o'clock!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Bibiga ang tawa at saya every morning!

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: do pé.
1: 92.3 FM Radio.
2: Ka vibes.
0: Ang lupet.
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
0: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
1: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Good morning sa iyo. Happy almusal time.
5: Good morning talaga sa mukha mo, ka vibes at shout out sa lahat ng mga nagmamadali, kumakaripas na ang takbo, kumakaripas din ang tawa nila. 'Di ba? Dahil nagmamadali na sa Lunes ng umaga, pero ito ang beta-beta sa ang Lupet at 92.3 FM Radio.
4: Kabay!
5: At kasama ko pa rin sa nagmamadaling umaga ang iyong favorite pabagising, ang programang Good Vibes.
4: Good morning!
5: Ito kami ang ulit ang demo sa umaga. Mama mo kumakaribas ang tawa, pero ang araw maariba si Mamma Mia.
4: Kasama na siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby! Hindi ako makahinga sa baratang ilong ko!
5: Shoutout din sa lahat ng mga binabahing at ina-allergy sa oras na ito. Sana gumaling na kayo.
4: Yan
5: diba?
4: Ay, patunay na talaga naman pinaghirapan mo.
5: Pinaghirapan mo.
4: Hindi,
5: yung sipon mo.
4: Talaga ka, sensitive ang ilong mo. Grabe, no?
5: Ay, nako, gaano man kasensitibo?
4: Ay, ng ilong mo.
5: Ilong lang.
4: Grabe, no?
5: Abay, gaano man kasensitibo ang ilong mo, ka-vibes? Ito, bibigay namin sa'yo ang magpapaligaya sa umaga mo. Kaya naman.
4: Tingin mo liligaya sila dito sa mabilis. Nakalimutan talaga namin sa... Nag-chismisan kasi kami.
5: Kaya naman, eto na.
4: Puksasaga na pala.
5: Saan sasagutin natin ang walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes ang wala rin kwentang kasagutan para quits lang ang Puksaan sa Agahan!
1: Puksaan sa Agahan! Puksaan!

0: Buksan sa agahan na, mga ka-vibes. At ito natin pag-usapan. Ito'y pinadala.
1: Totoo.
0: Ni Lisa.
1: Ng Santa Mesa.
0: Si Lisa ng Santa Mesa ay nagpadala. Ito na nga, ang sabi niya.
1: Ang sabi niya kasi ay di makalimot o di makaalala.
0: Di makalimot o di makaalala.
1: Di na makalimot.
0: Di makaalala. Iba.
1: Tigiyaw. Parang nung last week pa natin. Last week pa ako na LSS niya sa kanta na yan, ha? Ewan ko ba, minumutong niya.
0: Ako din naman, di nga sa akin pamilyar yung kantang yun. Eh.
1: We! Alam mo kaya ka ina-allergy.
0: Sinungali.
1: Pero kaya ito lang. Ikaw ba DJ Choco Loco?
0: Ano yun, DJ Mama Mia?
1: Kung papipiliin ka dito sa dalawa, ano ang iyong napupusuan?
0: Kung ako papipiliin, bakit?
1: Bakit? Kailangan pala pumili.
0: Hindi makalimot, hindi makaalala. Siguro hindi nalang makaalala.
1: Hindi makaalala. Kasi? Oh,
0: pansamantala, hindi makaalala. Para makalimutan mo yung pansamantala mo. Problema.
1: Kalimutan ka. Sige, sa akin di makalimot bilang makakalimutin kasi ako. Yan.
0: Di na
1: nakakaumay ng nakakaumay na lagi may nakakalimutan na gamit. Ah, sobrang hassle talaga niya.
0: Ay, alam mo ba yung sabi nila? Based on studies,
1: yeah.
0: Yung pag nakakalimot daw yung isang ano,
1: oh,
0: palalahanan. Pag nakakalimot daw, sign daw yan, ano, marami ka masyadong iniisip daw.
1: Uy, sabi ni Will Ilagan, ang hirap niyan kasi parehas may pros and cons.
0: Ay, grabe.
1: Parehas may negative and positive.
0: Wow, huwag mo kami ginaganyan, Will.
1: Huwag mo lang kami ginaganyan, Will. Ngayon binabay si DJ Joko Loco. Oh. Abay, sige, puksayin na natin
0: Sige, puksayin mo na yan.
1: Puksayin natin na natin. Ay, naku, palakpakan na muna para sa pangmumukha mo, Lisa ng Santa Mesa.

maka basa akin na mas di makaalala dahil na rin siguro sa hirap na lumala na maganda talaga ito lalo sa may problema di mo maaalala may pinagdadaanan ka kung

0: Ang daming pumipigil sa'yo para maano.
1: Totoo, di makalimot, di makaalala. Parang,
0: parang gusto sagutin, di makasing hot. Kasi
1: alam, sige, bawiin na lang natin sa kasagutan nito, sige. Lisa, ha? Total, hindi namin na-achieve yung puksaan. Ay, Diyos ko, siyempre, papalakpakan pa rin namin sarili namin, dog.
0: Siyempre.
1: Wala namang ipasusuporta sa amin, kundi mga sarili
0: tama.
1: Namin.
0: Parang diba? Sa atin din lahat. Kung wala sa'yo sumusuporta, supportahan mo sarili.
1: Correct ka, tama. Ikaw ba, DJ Jocolo, bakit hindi makaalala?
0: Hindi makaalala, binabase ko lang dito, minsan maganda din yung hindi ka makaalala siguro sa mga problema pinagdadaanan mo para mas, alam mo yun, kahit papano, sa dami ha, sa hirap ng buhay, sa daming problema natin pinagdadaanan sa bansa, sa pamilya, kung saan mga aspeto yan. Maganda siguro pansamantala, lalo pag sobrang stress ka na talaga.
1: Sobrang bigat na.
0: Parang pansamantala, hindi ka makaalala, maganda na yun. Diba? Alam mo yan, yung parang ganun. Kung sa pag-ibig naman, pag-usapan natin, yung parang, yung hindi mo na maalala yung mga sakit na dinulot niya. Hindi mo na, wala ka nang pakialam, di na makaalala totally na, wow, wag na, eto na ako.
1: Eto na ako, bago
0: sino yun,
1: na.
0: Sino yun? May binanggit siya, wala na yun. Ganun. Doon na ako sa ano, hindi ako mamumuhay sa nakaraan, bagkos doon na ako sa kasalukuyan.
1: Binawi na talaga.
0: Wait,
1: ganun. Di ba kasi minsan talaga, may iba-ibang ang pinagdadaanan natin, di ba mga ka-vibes? May iba sa mga nakikinig sa atin dyan na napakatindi ng pinagdaanan na pait, hinanakit, at sakit, na tila parang gusto na talaga nilang kalimutan ang mga bagay-bagay. Kaya ayaw na nilang maalala pa.
0: Mm-hmm.
1: Abay, sa akin naman, di makalimot.
0: Di makalimot? Ay!
1: Siguro, pagdating naman to sa mga
0: kunti
1: ano talaga.
0: Kunti nakita mo ito, ito yung bagay. Ay, naalala ko na naman siya, di ko siya makalimot.
1: Bilang makakalimutin talaga, bata pa lang ako, ang dami ko na naiiwanan na gamit talaga. Oo, talagang sobrang hassle na dumating pa sa punto na marami akong na-miss na opportunity.
0: Ay, ganun?
1: Oo, kasi nga, nakalimot talaga ako dahil. Ang dami talaga. At talagang yan ang ayoko na sanang maulit pa. Kaya naman, let's all welcome. Kaya naman ginagawa ko, parang habang nung tumatanda ako, pinapaalala ko yan sa sarili ko. Kaya kapag importante talaga, sinasabihan ko yung ibang tao na, huy, sabihan mo nga ako na ganito ha, may ganito, ganyan.
0: Para mapaalala, diba?
1: Oo, kasi minsan, kahit nagno-notes ako, kahit nag-alarma, abay, wala talagang talab. Talagang nakakalimot pa rin. Iba na talaga. Kaya, ayun. Pero pagdating naman siguro sa mga sentimental na bagay, yung mga masasayang alaala, yan ang ayoko makalimutan. Kaya, pipiliin ko yung di makalimot.
0: Di makalimot? Alam mo ba, hindi ka makalimot? Yung nagiging makakalimot? Ikaw, di ba, sabi mo?
1: Oo, magiging makalimot.
0: Ano pala yan, Mama Mia?
1: Ano na naman yan? Tinatakot mo na naman ako!
0: Bahagi daw kasi yan ng ano?
1: Ng paglaki?
0: Hindi, pagtanda. Hindi, di ba yung iba, napanood mo ba yung movie na 51st Date?
1: Uy, iba naman yun, babe. May nangyari naman kasi doon sa... Mayroon
0: diba,
1: siya short-term memory.
0: Nakakalimutan
1: loss.
0: Niya, pero yung part na parang ano, syempre may... Yung araw-araw ni...
1: Nililigawan siya.
0: Tama sa
1: totoo.
0: Ano.
1: Uy, napakaganda.
0: Alam, nabanggit ko lang din naman. Ang ganda ng movie na yan.
1: Maganda
0: si Adam Sandler and Drew Barrymore. Drew Barrymore.
1: Okay. Ano ko, Drew Barrymore?
0: Drew Barry Manilow.
1: Ano, baka naghahanap lang kayo ng mapapanood siguro sa darating na
0: kikiligin ka ganun.
1: Yan, kasi diba? May short-term memory loss. Ibig sabihin, madaling makalimot. Naglalas lang sa 10 seconds or ilang minuto.
0: 10
1: seconds or ilang minuto lang.
0: Kasi tapos babalik sa...
1: Oo, memory. 10 seconds. isang minuto.
0: Ay, meron kasi pinakilala sa kanila. 10 seconds. Na bumabalik siya. May, di ba sa kanila, maganda pa pala yun kasi may worse pa pala doon. Pinakilala sa kanila. Dati.
1: Tapos, ang nakatapat na binigay sa kanya na makakasama niya habang buhay ay yung taong hindi napapagod magpaalala na eto ganito kita niligawan, araw-araw liligawan kita, ganyan, araw-araw kita
0: kada
1: nga
0: pagtulog niya hindi niya maalala, tapos parang
1: pagising
0: niya, babatoyin niya, bakit ka nandito, ganyan, tapos liligawan niya naman,
1: diba? Ganyan. Yung mga bagay lang naman na sa buhay, diba? Aba kahit ganito ang pinagdadaanan mo, minsan naman bibigyan ka ng Diyos o ng tadhana ng
0: ay tapos na to, sinabi mo na rin si Lord
1: tapos
0: na yung usapan.
1: Wala, hindi na pwede mag-joke.
0: Hindi na pwede mag-joke. Siyawin mo na si Lord
1: Diba? Yung araw, bibigyan ka pa rin ng Diyos ng bagay na, tawag dito, makakasama mo o kaya makakatuwang mo sa panghabang buhay para hindi masyado mabigat ang buhay.
0: Oo naman.
1: Pero ayun, siguro, di ba kalimot sa mga good memories lang, pero pag bad memories, gusto talagang kalimutan
0: yun. Kalimutan na.
1: Oo, pero ikaw ba ka, vibes? Anong hirit mo dito? Total, wala ka kwenta-kwenta yung ginawa lang.
0: Ay, Lisa, pasensya ka na.
1: Ay, pasensya ka na, Lisa, ha? Ang inuna ko kasi yung makeup.
0: Nawala din. Awa, nagkakontrol. Alo, wala. Pa, ilang minuto? 3 minutes?
1: 5 minuto na lang. Minuto? Oo, nakita namin. 5 minuto na lang pala. Puro pa ako kuskus ang mukha. Ayan, nakikita sa
0: kanila. At least maganda yun.
1: At least maganda yung eyeshadow ko. Diba? Yun ang mahalaga. Kaya naman ka, Mr. Comment ka na dahil live tayo ngayon sa ating Facebook page at sa YouTube 92.3 FM Radio Manila. At pwede natin papasok yan mamaya. Syempre sa pagbabalik pa rin ng inyong favorite pagising sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
1: Makakasama mo pa rin ang kulitante mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maaariba si mama.
0: Kasama na siya ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
1: Ito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet ang 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes!
1: Ang oras.
0: Oras ka-vibes, 6:47 na. Perfect!
1: Para grope!
0: Tama!
1: Really?
0: Yeah!
2: good vibes! Good morning!
0: Ang Lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa nagka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
4: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Malawak ang naging suporta ng mga mamabata sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na ang mga kinatawan mula sa Mindanao at Visayas na itinuturing na matibay na baluarte ng kanilang pamilya. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ipinapakita ng resulta ng butohan sa Kamara na hindi lamang iisang rehiyon o grupo ang mga nasa likod ng impeachment, kundi iba't ibang partido at panig ng bansa. Umabot sa 257 na mga kongresista o halos 80% ng buong Kamara ang sumuporta sa pag-aproba ng Articles of Impeachment laban naman sa pangalawang Pangulo. Sa talaan, 43 sa 50 na mga mambabatas mula sa Visayas, 41 naman sa 61 mula sa Mindanao at 125 sa 142 mula sa Luzon ang bumoto pabor dito. Dahil dito, iginiit ni Terry Ridon na hindi makatuwiran ang paratang na Imperial Manila lamang ang nagtutulak sa impeachment. Naipasa na sa Senado ang Articles of Impeachment at inaasahang bubuksan ang Impeachment Court ngayong Lunes, May 18, alas 3 ng hapon, kung saan dadalo ang House Prosecution Panel para sa formal na pagsisimula ng paglilitis.
0: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Samantala, sa iba pang mga balita, nagpulong sa palasyo ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan upang suriin ang pagpapabali sa mga prioridad na proyekto ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa dumalo ang mga kinatawan mula sa agriculture, transportation, infrastructure, education at budget na nagbigay pag-uulat sa kalagayan ng implementasyon ng kanilang mga programa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, umaabot na sa mahigit 1 trilyong piso ang nailabas na pondo para sa second quarter ng taon, ngunit kailangan pang mas mapabilis ang paggamit nito upang agad na makinabang ang publiko. Ipinanukala naman ng mga opisyal ang mas maayos na paggamit ng mga bagong procurement rules upang mapadali ang pagkuha at pagpapatupad ng mga proyekto at maiwasan ng mga pagkaantala. Layunin din ng mga hakbang na ito na mapalago ang ekonomiya, makalikha ng mas maraming trabaho, mapigil ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at masiguro ang sapat na supply ng pagkain sa bansa.
0: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Samantala, sa ating panghuling balita, mahirap makakalap ng malakas na suporta ang mga kalyado ni VP Sara Duterte para maimpluwensyahan ang publiko sa gitna ng nalalapit na impeachment trial. Ito ang pagsusuri ng isang profesor ng Sociology at Political Science na nagsabing hindi naging epektibo ang mga panawagan ng mga taga-suporta ng pangalawang pangulo. Ayon kay Assistant Professor Louis Montimar ng Polytechnic University of the Philippines, kapansin-pansin ang kawalan ng malaking pagkilos ng publiko sa kabila ng mga panawagan na magtipon at ipakita ang suporta. Binanggit din ni Montimar na kahit ang ilang kilalang personalidad na sumuporta o sumusuporta kay Duterte ay nabiko makapaghikayat ng malawakang partisipasyon mula naman sa publiko. Ikinumpara niya ito sa mga nakaraang malalakas na kilos protesta tulad ng People Power at EDSA 2, kung saan mabilis nakapagpapakilos na maraming tao ang mga lider. Samantala, kwinestyon din ng profesor ang kredibilidad ng ilang politiko na nagsasalita hinggil sa issue, kabilang ang Senate President na si Alan Peter Cayetano. Nanauugnay ang pagkaupo ni Senator Cayetano sa liderato ng Senado sa mga hakbang ng kampo ni VP Sara Duterte upang palakasin ang impluensya sa nalalapit na paglilitis. Kasalukuyan ding nahaharap sa maraming kritisismo ang Senate President kaugnay ng mga issue na kinasangkutan ni Senator Ronald De La Rosa.
0: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
5: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
7: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
8: Gumising ng busog sa tamang vibes
9: dahil it's 5 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gong-gong-gong, tari-gong, people.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes. Di ba na nagmamadali? So umaga na ito, 7:16 ng umaga. Sabi niya kasi kanina, 5 minutes pa.
0: Ay, na-late ka na.
3: Wala na talaga. Hindi na kinaya. Diba? Ayan naman, nako. Ayan ang resulta ng kaka-5 minutes
0: mo. Di ba? Kaka-5 minutes mo, walang mali siya. Ayan tuloy, na-late ka.
3: Ay, nako, pero ito wala talaga mali siya. Dahil ito na ang ating
1: dog-dog-dog-dog, bakitong dito,
3: ang alimango at sa dagat.
0: Dugtungan mo ka, vibes. Madalas akong...
3: Blank. Madalas, ikaw, madalas kang...
0: Madalas akong nagpupuyat.
3: Madalas lang ba? Iba, everyday?
0: parang ganun na nga.
3: Sa akin, madalas akong makalimot talaga. Talagang...
0: Ayan na lang makalimot.
3: Yes, true.
0: Huwag niyo papautangin to si Mamma Mia. Madalas makalimot.
3: Totoo yan. True to my element. O ang pagiging makalimutin. Ito na nga, may kasagutan yung ilan sa ating mga ka-vibes. Si Willie Laga na madalas daw siyang nakatulala sa kawalan habang iniisip kung paano mo ako nilisa.
0: Oh! Grabe naman niya, hugaw. Si Mary Ann Adrias. Adrias. Yan.
3: Adrias.
0: Madalas akong madalas umiinit ang ulo ko pag walang pera. Actually, delay ka. Marami din kasi yan.
3: Oo, kami din. Huwag ka mag-alala. Ano ba ito si Lawrence Manipor? Madalas po talaga ako napapaiyak dahil napapanood ko yung video ni Mamma Mia kung paano nangyari yung pagtumba niya sa upuan. Ano ba? Tama.
0: Ah, ito pala yun?
3: Oo, talaga pinost pa niya yung video, no? Medyo masaya ka dyan, Lawrence, ha? O, ito naman.
0: Ito nakita ko.
3: Si Stai.
0: Isa pa, Lawrence?
3: Oo, tama.
0: Oo, tama lang.
3: Si Stai Salvador. Si Sky Salvador, sabi niya, madalas akong mautal, kabahan, o mawala ng sasabihin. Pag nakikita daw niya, si Bebe Vice!
0: Oh.
3: Bakit? Favorite mo ba siya?
0: Si Bebe Vice?
3: Sino bang hindi? Ayan ha.
0: Si Sunny Rose.
3: Sunny Rose Belling.
0: Madalas akong gutom.
3: Ako din.
0: Diba?
3: Uy, baka iba na yan.
0: Diba? Madalas siyang gutom.
3: Baka madadagdagan yung kapatid
0: mo. Kain ng kain payat.
3: Ay.
0: Tulog ng tulog puyat. Madalas siyang gutom.
3: Tas madalas mawiwi. Ay!
0: Oh? Alam mo, huwag pa-check up ka.
3: Ito naman, si Winston Red. Madalas daw siyang uminom. Oo, madalas daw siyang uminom ng maligamgam na tubig.
0: Alam mo kasi, pag sa umaga,
3: maganda yung maligamgam. Maganda daw yan. Totoo, hindi mabibigla yung chan mo. Pero may mga ka-vibes naman tayo na parang hindi kumpleto ang araw nila hanggat hindi nalalagyan ng yelo o kaya malamig na inumin ang kanilang sikmura. Sikmuraan kita dyan.
0: Ay,
3: ito si Hernandez Carol. Sabi niya, madalas daw siyang mag-comment. Di, very good ka dyan. Lalo kung sa FM radio, di ba?
0: Oo, tama yan.
3: Ito naman, si Ronel Espina. Sabi niya, madalas daw siyang naka-tune in sa 92.3 FM Radio Manila. Gamit daw ang kanilang car stereo. BGC Boss number 26.
0: Si Ronel pala to.
3: Magandang umaga sa'yo,
0: si
3: Kuya Arms.
0: Si Arms ba to? Si Arms. Oy, Arms, magandang umaga sa'yo. Arms, kumusta ka dyan?
3: Totoo, magandang umaga sa'yo, Kuya Arms. Mag-iingat ka sa iyong bawat biyahe, sa bawat pihet ng manibela, ng cambio.
0: Lakasan niya yung car stereo niya para, di ba?
3: Car stereo.
0: Ano ka ba si
3: sobrang sosyal.
0: Iba talaga si Arms.
3: Kaya naman ka-vibes, sumagot ka lang kung gusto mong masiyaraut, siyaraut namin yung pangalan mo at masagot din namin at masabi ang iyong pangalan dito sa on-air. Abay, mag-comment ka na dahil posted na po ang ating katanungan sa Facebook page ng 92.3 FM Radio Manila.
0: Yung sagot kasi ninyo dito sa ating dugtungan, pwede nyo na sa dulo ilagay yung pa-shoutout nyo.
3: Yan.
0: Ganun yun. Para ano, huwag kayong mahiya. I-comment nyo, babatiin nyo yung mga kaaway nyo. Sige lang.
3: Shoutout natin, pati may utang sa inyo.
0: Diba? Comment down below.
3: Call to attention. Notice to public. Kaya naman ka-vibes dyan ka lang dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite papag- pagising sa morning ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: At ito pa rin ang kuletante mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Locos, mga name! Bye-bye!
3: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet ang 92.3 FM Radio.
0: Kabay!
3: Ang oras!
0: Sa oras natin mga ka-vibe, 7:20 na. Perfect!
3: Para kropet!
0: Ang nga!
3: Really?
0: Yay!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
4: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
5: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
7: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
2: Good vibes!
4: Ang lupet!
8: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Yoko Loco.
2: Dog-dog-dog, tayo-dog, people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Nagbabalikan, paano may nakalimutan?
0: Ah, kala ko nagbalikan na naman sila. Di ba iniwalayan mo na yan?
3: Oo nga. Sabi nga ng mga tala, inalis na nga ng tadhana sa buhay mo. Pinapasok mo na naman.
0: Di ba? Ako naman pinapasok. Kaya pala, pinapasok mo pa din.
3: Oo, ikaw talaga.
0: Dapat kasi, ano?
3: Oo.
0: Pero may isa kasi, ay gano'n.
3: Dadaylan pa, no?
0: Pero may isa kasi, tama din si Mamma Mia.
3: Magdadaylak ka pa, ha? Pero ito, maraming dahilan yung mga ka-vibes natin sa
0: dugtungan. Ano dahilan? Basahin natin.
3: Oo, basahin natin yung mga dahilan nila. Ito si William Mortella sa ating dugtungan na madalas daw siyang kinikilig kay DJ Kim Churba.
0: Ay, naman talaga. Kung kinikilig ka, abay, lakasan mo radyo. Huwag ka na maglilipat.
3: Totoo.
0: Pati kapit-bahay mo, huwag mo na palipatin ng istasyon.
3: Tama.
0: Bulatin mo sila, puntahan mo sila. Ito, lilipat ko lang ha.
3: Makilig ka lang hanggang sa ikay manginig.
0: Oo, di ba?
3: Si Felix Valdez, madalas daw siyang kinikilig kapag nakikita raw niya ang kanyang favorite reporter na si Mario Campo. Diyos ko!
0: Nakasamantala.
3: Bentang-benta talaga ang mga ano natin dito, no? Ang mga kababaihan natin. Ano?
0: Siyempre naman.
3: Ba talaga? Ang kagandahan. O yeah, si Coach Everyday, madalas daw siyang masaya dahil ang lupet ng mga programa ng 92.3 FM Radio Manila.
0: Apira! Salamat, salamat.
3: Tama. Ito naman na si Ding.
0: Si Ding, ang bato.
3: Si Ding, ay, si Dennis Fernandez.
0: Nawala.
3: Madalas daw siyang nag-aabang sa programa natin.
0: Ay, salamat, Ding.
3: DJ
0: Joko. Salamat, Ding.
3: Salamat, Ding. Salamat, Ding.
0: Hello sa iyo dyan, Ding, sa Cavite. Maraming salamat. Ha. Sampo ng iyong mga kawanis.
3: Sampo?
0: Sampo. Siyam lang, ng mga kawanis. Hindi, mga kasamahan niya dyan, nakatutok. Malakas kasi yung monitor niya dyan sa gilid ng kalsada. Naririnig ng mga dumadaan.
3: Abay, very good kung ganon, ha? O, ito naman, ha, si Ate Mary Ann, si Mary Ann Adrias. Nabasa mo na to kanina, no?
0: Oo.
3: Si Andrew John Habagat, sabi niya, madalas daw siyang nakangiti kapag nakakasama niya si Ritz sa trabaho. Uy, sino si Ritz?
0: Ritz. Oh, ayun yung kabaliktaran ng poor Ritz.
3: Si Ritz Azul?
0: Hindi, Ritz Sarge.
3: Ritz and good service.
0: Okay, si Ritz Moon. Oh, sige.
3: Tayo lang masaya sa ginagawa niya.
0: I love you, enjoy.
3: Ito naman si Ate Arlene at si Jessa. Sabi niya, madalas daw siyang nakikinig sa atin sa 92.3 FM Radio. Aba, maraming salamat po. At saka si Joel Jason, madalas daw siyang mawalan ng magandang idea.
0: Ay, ay naman talaga.
3: O ito, si Gerard Machado, madalas daw siyang nanliligaw.
0: Gerard Machado, ha? Masyado ka. Gerard Machado.
3: Gerard Machado, masyado ka ng maraming nililigawan. Ha? Ayan ang mga ka-vibes. Abay, masyado pa nating pagagandahin ang umaga mo dahil bagamat patapos na hotdog talaga. Bagamat patapos na ang ating programang Good Vibes, Good Morning. Abay, sasaluhin naman yan.
0: Sasaluhin!
3: Oo! Nang inyong paboritong vitamina sa umaga, ang favorite vibe. Siyempre, makakasama nyo dyan si DJ Kiko Kaliko.
0: At siyempre, si Pretty Girl Alex.
3: Koreka. Alas 8 hanggang alas 12 po yan ang tanghali. Pero siyempre, bago natin to, isara na talaga.
0: Uh-huh.
3: Abay, shoutout muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na patuloy pa rin po nakatutok. Siyempre, hindi mawawala dyan ng FMR squad na everyday nakatutok talaga sa atin. Walang sawa. Umaga, tanghali, hanggang gabi. Sa atin lang sila.
0: Iyo, maraming salamat. Pero also, just want to say hi to...
3: Yeah. Wow, yeah.
0: To Doc Gary and Sir Bonbon dyan sa Belvedere Medical. Nakikinig din sila. Maraming salamat. Doc Gary and Sir Bonbon, salamat sa Belvedere Medical. Thank you so much for tuning in. And also, hi na din sa mga nakikinig sa atin, si Marilyn Tuesa and sa family niya, sa anak ng engineer si Ryan. Maraming salamat kasi nakikinig sila sa atin. Kaya thank you so much. And also to Boss Arman. Ayan. Boss A. Hello sa iyo, Boss A. Si Direct A.
3: Direct A. Uy, magandang umaga po sa inyo dyan sa Binyan, Laguna. Tama?
0: Ay, sabay ko na din si Gab Gutierrez. Ayan. Hello sa iyo, Gabriel Gutierrez.
3: Gabriel. Taray, parang pang ano, pang mayaman yung pangalan.
0: Ang lupit ng boses. Pag nagsabi na si Gab Gutierrez, 3 points.
3: Uy, sinashoutout din natin ulit. Medyo matagal-tagal na rin natin dinabati si Sir Fritz at Ma'am Estella. Ayan. At saka si J.R. Lakian.
0: J.R. Lakian.
3: Alok. si Randy Esplana, Jerpes Sunasan, Muntinlupa City. Magandang umaga po sa inyo lahat. James Eldridge Perfecto, Nay Alteza Herrera Sino Cruz. Maraming salamat sa inyong pagtutok bukas ulit. Kung hindi ka na shoutout, ano mo ganang magtampo
0: pa? Oo naman, na, bukas meron pa naman eh.
3: Oo, akala mo naman, parang ano to?
0: Ano mo naman ito na, parang naman tak...
3: Check na kayo dahil bukas, mapapakinggan nyo pa rin ang inyong kuletandem sa umaga para sa programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: At kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Alas 4 hanggang alas 8 ng umaga. Bukas ulit yan mga ka-vibes. At ito pa rin ang bet na bet kasi
0: ang lupet
3: 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes! Oras na ng ka-vibes. 7:46 na. Perfect!
3: Back, Robin!
0: Tama!
1: Good morning!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FM Radio.
4: Ka vibes.
5: Ang lupet.
6: Gumising ng busog sa tamang vibes
7: dahil it's si Log O'Clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4am to 8am kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8am to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka vibes.
5: Ang lupet.
8: Ang siksi mo na. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio, 7:58. Ang lupet.
7: Ang init.
6: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
5: Ang lupet!
6: Gumising ng busog sa tamang vibes
7: dahil it's si Log O'Clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4am to 8am kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8am to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka vibes.
5: Ang lupet.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga, kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.